0: Nikki Cordero.
1: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: At first, I was afraid. Itlasa pang toyo, ang adobong ihahain sa barkada ko. Buti na hanap ko sarap ng isang buong manok. Dahil sa...
7: Kaya ko na!
8: Mag-adobo!
7: And now I'm

0: Bakit nga ba? Bakit ang hilig nilang umihi sa gulong? 5 minuto pa rin pa sa alas 8 ngayong Miyerkules. Isa na namang kwento ang naghihintay sa atin. Hatid sa inyo ng Potpot and Friends ang alamat. Ngayon po ay June 10. Special na araw sa ilan sa mga kabarangay at kapuso natin. Sa mga nagbe-birthday, message yung kami Facebook, Papa Jepoy or Papa Carlo. Nakalive tayo sa Barangay LS Facebook page. Share nyo at i-notes nyo, Potpot and Friends, alamat na. Para makita nila kung saan kayo nakikinig. Good morning sa lahat, mga taga Magic Appliance Center. Jeffrey, salamat. Happy birthday sa ating boss. GFA, happy birthday.
1: Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami.
0: Ang aming boss na low-key. Tahimik pero hindi
2: nagsasalita.
0: Ang first vice president. GFA, happy birthday, boss.
1: Sana'y di tayo malasing.
0: Bonus. Ang wish ko sa birthday mo, boss, bagong partner.
3: Aray ko.
0: Gusto ko ng bagong partner.
3: Aray ko.
0: Alam ko, ni-request ko sa iyo si Papa Carlo, pero ang pagsisisi ay nasa huli.
3: Aray ko.
2: Hindi ko rin naman gusto.
4: Anak ka lang po.
3: Aray ko.
2: Diyan mo talaga makikita na professional ako, no? Kasi hindi mo mararamdaman na hindi kita gusto.
0: Gagamitan lang pala tayo.
2: Professionalism is the key.
0: Oh, Byron Boy Pineda. Sana tumangkad ka pa. Happy birthday, Byron.
2: Inom ka ng cherry pear.
0: Yan naman yung mascot ng cherry pear.
2: Tangkad, do.
0: Alam niyo ba ang aso ang isa sa mga pinaka malakas ang pang-amoy? Kaya nga nakita niyo sa airport.
2: Sneaking dog.
0: Yes. Ginagamit canine na. For security purposes. Dahil kumpara sa tao, hanggang 100,000 times na mas sensitibong pang-amoy ng aso kaysa sa tao. Halimbawa, pag nagsapagkain, pag naamoy natin yung kaldereta, ang bango, di ba?
2: Yes.
0: Iba yung amoy ng aso dun. Naihiwalay niya ingredients. Nabubukod niya.
2: Kung ano yung mga nilagay mo sa...
0: Nabubukod niya yung sibuyas, nabubukod niya yung bawang, nabubukod niya kung ano man nilagay mo doon sa kaldereta. Nahihimay niya.
2: So, naamoy niya yung...
0: Kumbaga sa mata, yung mata niya o yung ilong niya may x-ray. Ganun kalakas yung pang-amoy ng aso.
2: So, ibig sabihin, naamoy niya tong mga ricados ng ano kaldereta. So, naamoy niya yung mga bagoong... Itaw.
3: Aray ko.
0: Kaldereta. Wala pa ako nakita parang kaldereta may sitaw.
5: Mali ka dyan, partner.
0: Kaldereta may bagoong.
5: Mali ka dyan, partner.
2: Nagutong tuloy ako. Anyway, ikukwento ko na. Dahil nabanggit mo na rin yung aso, ito ay ang alamat ng aso.
0: Bakit nga ba ihi ng ihi ang aso? Kakahugas mo nga lang eh. Kanina, bago ako malis, nag-map ako.
2: Ihi ng ihi?
0: Mihi, nag-map ako.
2: Kakamap mo lang no, ihian?
0: Mihi na.
2: Sumasandal pa yung paa sa ano?
0: Oo.
2: Pader.
0: So bakit nga ba? Makinig at matuto, ito na ang alamat. Mga taga barangay, Pakalag, San Miguel, Bulacan. Shoutout sa inyo. Narisa, magandang umaga. Tito ng Pogi, Melvin Toby, happy. Birthday ba? Melvin Toby, happy birthday. Okay na?
2: Yes. Kukwento na natin.
0: Kanina pa kami naghihintay.
2: Okay. Noong unang panahon, Papa Jepoy, may isang aso na ang pangalan ay si Felix.
0: Ano ba kaya ng aso?
2: Felix.
0: Paano may kilala akong Felix, hindi siya aso?
4: Anak ka ng po. Anak ka ng po.
0: Sikat na aso. Felix, dakat!
4: Anak ka ng po.
0: Yung kwento mo, aso, umpisa pa lang.
2: Aso to. Aso to.
0: I-drawing mo nga.
2: I-drawing mo nga.
3: Aray ko.
2: So ayun na nga, kumbaga pinagdududahan siya ng mga tao, yung mga nakakakita sa kanya. Aso ka pa talaga? O diba, napatanong din si Papa Jepoy. So ngayon, para mapatunayan na aso siya, ang sabi ng mga tao, meow ka nga.
5: Mali ka dyan, partner.
2: Si Felix, kaya madalas siyang gumala para umiwas sa mga nangaasar. Naasar siya. Siduda sila sa kanyang...
0: Parang nabubuli siya.
2: Oo, nabubuli siya. Dahil nga itong mga tao, duda sa kanyang kaasuhan. Duda sa kanyang kaasuhan. Tama ba yung term? Hindi naman siya tao eh. Kumbaga, duda sa kanyang katauhan, hindi sa tao.
0: Kaasuhan.
2: Oo, kaasuhan. Pero may problema, Papa Jepoy. Dahil nga, sa kanyang paggagala. Ang reason ng paggagala niya para makaiwas sa mga nangaasar sa kanya. So, umaalis siya dun sa lugar. Ang problema, Papa Jepoy, pag bumabalik na siya, naliligaw siya. Oo, di niya alam paano siya umuwi. Pambihira, ba't pa ako umalis? So isang araw, habang pagod na pagod siyang naghahanap ng daan pa uwi. Nakilala niya itong asong gala na ang pangalan ay si Bruno. So tinuruan siya nito ng sekreto, Papa Jepoy. Kung ayaw mong maligaw, mag-iwan ka ng palatandaan.
0: Baliktarin mo yung damit mo.
2: Okay. So sabi niya, kaya sa bawat na puno, bato, bakod at poste na madadaanan niya, umihi ka.
0: Mm-hmm.
2: Oo. At malalaman mo naman, ihi mo yun. Amoy mo yun eh. Yun ang magiging palatandaan mo. At nasubukan nga niya, Papa Jepoy. Epektibo nga. So in short, itong si Felix, hindi siya naligaw. Ngunit meron pang isang problema. Isang araw habang umihi si Felix sa tabi ng pader, may narinig siyang malakas na.
0: Ah, may gumawa. Ano yan?
2: Napatingin siya.
0: Ano daw kulay ni Bruno, sabi ni Teresa. Teresa. Joms. Bruno.
2: Ma? Si Bruno?
0: Aso ba yan? Si Bruno?
2: Dilaw.
0: Oh, dilaw. Si Felix.
2: Ha? Si Felix?
0: Ano kulay ni Felix?
2: Puntik-puntik.
0: So, ano problema? May narinig siya.
2: So, napatingin nga siya. May gumagano. Bagyang gumalaw ang pader dahil sa malakas na hangin. Medyo napasigaw ito si Felix. Nako. Baka matumba ang pader. Dahil wala siyang kamay, Papa Jepoy, agad niyang itinaas ang isang paa niya at isinandal sa pader habang umiihi.
0: Good morning from the loob ng Mandaluyong. Si Edwin, nasa loob daw. Sama mo nga to. Luwag pa ba kayo dyan? Padala ko na to, lalabog.
2: Pinapasama mo ako.
0: mga taga Manila International Airport, mga

0: Samahan daw niya heavy equipment operator team dumping at team loading sa Bulacan. Bulacan, lagi naka-tune in sa inyo ni Papa Carlo buong araw namin. Hindi buo ang araw namin pag wala kayong dalawa. Maraming salamat. Sef Bolinao, salamat.
1: So ayun Papa Jepoy, nagkaroon siya ng problema. Yun pala, yung ihi niya medyo malakas. Tuwing may iniihian siya, rumurupok. Ngayon, yung pader na yun, lagi niyang iniihian. Isang araw, umalis siya. Doon siya ng mga nag-iiwan ng tanda sa pader. Yung pader pala na rumupok. Ngayon, nung umuwi siya ulit, naramdaman nga niya yung tumunog.
2: Nagkakrak na?
1: Oo, nagkakrak na. Patumba na pala. Kaya yung pader, para maiwasan na habang umihi siya, Papa Jepoy, nakaganon kasi yung aso.
2: Tinaas niya yung paa niya. Tinaas niya ngayon. Mamahulog eh. Protection.
1: Yun pala, binuprotektahan niya yung pader, baka matumba.
2: Oo.
1: So, ayun Papa Jepoy. So, lagi niyang, nakasanayan na rin niya na lagi niyang tinataas yung paa
2: niya. Ihi siya ng ihi.
1: Oo, ihi siya ng ihi. Ayung ihi kasi ng ihi.
2: Hindi kaya may sakit yan?
1: Ha? Nung nagpa-check up siya, mataas sugar.
2: Mataas sugar?
1: Oo. Tsaka mabula masyado. Nahira. Yung...
2: Mabula?
1: Mabula masyado yung ihi niya.
2: May lumalabas?
1: Meron?
2: Baka kailangan niya mag-Zitromax. Antibiotic. Namumula ba?
1: Medyo.
2: Para may rashes?
1: Meron.
2: Nako po, Diyos ko.
1: Ay, tama. Nung tinamaan na.
2: Hanap siya tubero.
3: Anak ka ng

0: ikinwento niya sa kanyang mga kasamahang aso. Mga kasama. Meron akong ituturo sa inyo na magandang technique para hindi kayo maligaw. Sa bawat pagpunta ninyo, para hindi kayo, pag-uwi ninyo, hindi kayo maligaw, ihian nyo bawat.
1: Dapat daw minum ng metformin sa amin.
0: Ihian nyo yung mga padero, yung mga bato, para pag-uwi ninyo, hindi kayo maligaw. Yun yung palatandaan ninyo. Pero sa bawat mga napader na iniihian nyo, sa pagbalik ninyo, kailangan protektahan ninyo ang inyong mga sarili. Pag umiihi kayo, huwag basta-basta kayo na iihi na lang. Yung mga paa ninyo, itaas ninyo. Itukod ninyo. Baka kasi tumumba yung mga pader. Yun pala yun, Papa Jepoy. Yun yung reason na pag nakikita mo yung mga aso ngayon, nakasanayan na nila yan. Itinuro na sa kanila yan ng mga kanilang mga magulang, mga ninuno nila. Na kapag umiihi sa pader, kailangan suportahan para hindi matumba. At simula noon, ginaya na to lahat ng mga aso, Papa Jepoy. Kahit maliit na poste, puno, kahit gulong ng sasakyan, itinataas nila ang paa para siguradong hindi bumagsak. Minsan may batang nagtanong pa sa tatay niya, "Tay, bakit po nagtaas ng paa ang aso kapag umiihi?" Umiti na lang ang tatay. Dahil sinasalba daw niya ang pader. Pero yan daw yung mga paniniwala ng aso talaga. At hanggang ngayon, tuwing makikita ng asong or makakakita ka ng asong umiihi habang nakataas ang isang paa, tandaan mo, hindi lang siya naglalagay ng direksyon para hindi maligaw. Kundi nagbo-volunteer din siya bilang taga-suporta ng pader. Poste, puno, bakod, at kahit anong bagay na sa tingin niya ay baka matumba.
1: Sabi ni Gilbert, mali daw yung kwento mo. Yung aso daw niya naligaw.
0: Bakit?
1: Anong sabi mo? Umiihi aso para may sundan, pauwi. Para makauwi.
0: Tanda.
1: Yung aso niya, ganun din.
0: Naligaw?
1: Hindi nakauwi.
0: Bakit?
1: Sa gulong ng bus, umihi eh. Nakarating daw ng Bicol.
0: Sinundan niya yung bus.
2: Aray ko.
0: Sinundan niya yung bus. Sa bagay.
1: Eh, nandun yung ihi.
0: Ayun na.
1: Simula noon, hindi na nakauwi yung aso. Ay, pinian Genesis eh.

0: Balitang was brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.
3: Araw sa buong barangay, 8:27.
1: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: Meaty sarap tinola na gusto ng lahat? Kaya! Basta luto mo yan with Knorr Chicken Cubes.
1: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod.

0: Barangay Alas 97.1.
1: Stronger forever.
0: That's it for today. Ang ganda, di ba?
2: Oo.
0: Yung kamay.
1: Bukas ulit.
0: Bukas ulit, ha? Paano? Bukas na lang. Maraming salamat. Kung nang bahala mag-recommend, ha? Basta bukas, gagalingan namin. Nalam mo naman ang papa mo ako si Papa Jeppoy.
1: At Papa Carlo.

0: hirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito?
1: Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo?
2: I-talk to Papa na.
3: Alam nyo, lumalakas na loob ko ngayon magkwento ng sama ng loob ko. Tapos, si Papa Is at Papa Johan pa makakausap ko. Talagang mga dakilang dagapayo. Aba, panalo! Sa Barangay LS 97.1, stronger forever!

0: Isang bansa,
1: isang barangay,
0: habang buhay, mga kapuso, mga kabarangay, magandang Wednesday sa ating lahat. Kumusta, kumusta, midweek na naman, eh yung iba nag-file na ng leave para tomorrow, kasi on Friday, holiday na naman, hindi na naman papasok.
2: Umasok kayo, sayang
0: umasok
2: naman.
0: Kayo, sayang naman yung para bukas. Sana isesweldohin nyo.
2: Eh, nag-leave naman, kaso hindi pinayagan.
3: Pag nag-leave, hindi pinayagan, gumawa ng dahilan.
0: Anong dahilan?
3: Magsakit-sakitan.
0: Sakit-sakitan, ay, huwag naman.
3: Ganyan ka naman talaga eh, kahit nasa, nasa ano ka, nasa trabaho ka, para ka laging may sakit.
0: Hala!
3: Itotohanin mo na nga naman.
0: Yung ipaparamdam mo may sakit ka, pero itotohanin mo na.
3: At saka, ano yan, mabilis lang naman yan, kapag ka, nag-inarte ka na may sakit ka, mausisa mo mga ilang araw, magkakasakit ka talaga.
0: Kawawa naman yung bulsa mo pagbili ng gamot. Aray ko, na sana ipinasok mo, nagkasweldo ka pa. Ay nako mga kapuso, mga kabarangay, welcome na po sa programang Talk to Papa. At kasama niyo po ngayong umaga si Papa Johan.
3: Ako po si Papa Ace.
0: At live po tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Ano pang hinihingi doon sa Facebook? Makiki-heart, makiki-share. At sa mga kapuso natin na may mga pinagdaraanan, ikaw ba ay sinusubok na ng buhay ngayon? Yung tipong parang kagaya na kahapon na napapatanong na sa ating Panginoon na bakit sa atin ito, sa akin lang ito nangyayari? Bakit ganyan, no? Pero sa mga kapuso natin, ha? Ayan, 748. Okay naman, 8374-8747. Yan po ang mga numero na pwede natin tawagan. Pwede rin kayo pumunta sa aming mga Facebook. Hanapin nyo lang Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N.
3: Sa akin mga kapuso, Papa Ace.
0: Yes, at sa mga kapuso natin, pwede rin kayo mag-direct ng message sa ating Facebook ng Barangay LS 97.1. Sa ating pagbabalik, isama na natin ang ating bibida. Naghahanap po kami ng panibagong bibida, kaya ano pang hinihintay nyo? PM na. Ako si Papa Johan.
3: Papa Ace.
0: So Talk to Papa.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Hindi ko masabi yung tunay na nararamdaman ko. Baka masira ang friendship namin. Huh? Bahala na nga.
3: I-talk to Papa na.
4: Please on the track. Alam mo, maraming ganyan. Yung tipong mahal mo yung kaibigan mo, hindi mo masabi kasi ayaw mo nang masira yung pagkakaibigan niya.
5: Oo, huwag mo nang taluhin, kaibigan mo na eh.
4: Oo.
5: Diba, alam mo naman na merong jowa yung kaibigan mo. Tapos madalas sinisiraan po yung relasyon niya para lang makapasok ka. May mga ganon.
4: Sisiraan mo yung kaibigan para lang makapasok ka.
5: Hindi, sinisiraan mo yung karelasyon ng kaibigan mo para makapasok ka.
4: Hala.
5: Hindi gaganon ha.
4: Oo.
5: Hindi maganda yon.
4: Masama, masamang gawain. Para lang mapasa iyo ang iyong gusto ay hindi po pwede yun.
5: True.
4: Eh, feeling ko naman may mga gumawa rin ng ganyan.
5: Marami.
4: Marami. Ano ko, isa ka ba sa gumawa niyan? Eh, tumawag na 837.

0: 7. O kaya naman 8374-8747. Naghahanap po kami ng bibida. Magsishare, magkikwento ng inyong pinagdaanan. Ito ba ay nakakalungkot, nakakaiyak, nakakatawa, nakaka-inlove? O kaya naman ay sobrang bigat na. At kailangan nyo talagang humanap ng tao na mapagkikwentuhan, mapagsasabihan. Kasi feeling nyo lonely, alone, nag-iisa ka na naman. Na kahit sinong kausapin mo, kahit sinong i-message mo, kahit sinong tawagan mo, walang sumasagot, walang nagre-reply. Nakakaranas tayo ng mga ganyang bagay, dumadating talaga tayo sa punto ng ganyan. Even me, no? Pero kailangan lang talaga natin ng taong makakausap. At narito po kami dito sa Talk to Papa. Ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
0: At handa po kaming makinig, pakinggan ng inyong kwento at bigyan kayo ng payo, ano, ng advice para naman na kahit pa ang inyong nararamdaman. Aming mga Facebook o kaya naman ng LS90. Ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
0: Sa Talk to Papa.
1: Number 1.
0: 4.

0: Pare, anong salita ang nagsisimula sa A at nagtatapos sa O at nakakatulong sa'yo sa pagtatanong?
1: Ano?
0: Galing ah!

0: ka.
1: Taga Barangay LX.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Masakit na lalamunan dahil sa ubo at nakadikit na plema. Naku, hindi pwede yan. Lalo na sa mga katulad nating everyday lumalaban sa buhay. Pero madalas, hindi natin ito maiiwasan. Katulad ko, sa dami ng ganap sa buhay, madalas dinadapuan ng ubo at plemang makapit. Kapag mabigat ang pakiramdam, apektado ang trabaho at buong araw mo. Kaya huwag pabayaan ang ubo at plemang kumakapit. Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmix Advanced with Zinc. May laban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhaway as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmix Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmix Advance with Zinc. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmix Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Barangay LS 97.1. Stronger! Barangay LS 97.1 Number 1
10: Stronger
3: Matibay
10: Forever
3: Habang Number 1
11: Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit hindi ka na sakit.
12: I-talk to Papa na.
13: I'm begging you, 9:30 oras natin mga kapuso, mga kabarangay. At sa mga kabarangay natin, welcome back sa programang Talk to Papa. Live po tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS 97.1. Kasama niyo po at inyong napapakinggan si Papa Johan.
14: Ako si Papa eh.
13: At eto na ang ating bibida dito sa Talk to Papa, si Nicole. Ay, daw, meron daw siyang pinagdaraanan tungkol sa kanyang partner. Anong meron kaya dito? Hello, Nicole.
15: Hello po.
13: Ayan, magandang umaga Nicole. Ako si Papa Johan.
14: And hi Nicole, ako si Papa Ace.
13: Yes, at yung good morning. Yung mapag-uusapan natin dito ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
15: Okay lang po.
13: Ayan, ano bang nangyari? Talk to Papa na.
15: Kwento ko lang po yung partner ko po is naming 9 years na po kami.
13: Oh, 9 years. Paano mo nakilala yan?
15: Bali, ano po yun, nagkakilala po kami dyan sa TESDA, tapos bali mag-classmate, tapos...
13: Uy, TESDA, anong pinag-aaralan niyo?
14: Anong kinuha niyong,
13: kurso?
14: Oo.
15: Ay, massage therapy po.
13: Ay, massage sarap.
14: Okay.
13: Yung tipong mamasahin nyo ang isa't isa.
14: Sarap nun.
13: Diba? Tapos, anong nagkakilala kayo? Magkaklase kayo doon sa TESDA. Tapos?
15: Ayun po. Yung kasi okay naman po kami yung etong mga naman po. Pero kasi...
13: Hindi. Paano nagsimula ang inyong relasyon?
14: Paano nagligawan? Instant, bigla-bigla na, ay tayo na.
13: Tayo na, matapos mo masahihin siya.
14: Ganun ba?
15: Friend mo na po kasi kami. Tapos yung sa mga community service, sama-sama. Tapos... kasi siya po ay naka-fix po siya sa trabaho. Bali, sideline na niya po yung minsan po nag-aaral po ng massage therapy. Tapos, ang in-encourage ko po siya nung dati po kasi ako po full-time po ako nung sa pag-aaral po nung naman. Bali, in-encourage ko po siya na mag pumunta po ng community para makapasa po sa NC2 saka makagraduate. Tapos ayun po yung sama-sama po sa mga inuman, mga get-together ng mga classmate namin.
14: Taray.
15: Ayun po, doon po na ano po.
14: Doon na ano? Na ano?
9: Nahulog ka sa kanya.
15: Doon po
9: nahulog sa kama? Kasi nagmamasahe, di ba? Baka naitulak ka.
14: Nagka-inlaban, ganun.
15: Apo, nagka-inlaban na po doon po.
9: Wow. Tapos, doon nagka-inlaban, ano nangyari?
15: Ayun po, nagbali...
9: Ligaw-ligaw na, ganyan.
15: Ligaw-ligaw na po, tapos yung...
9: Hanggang sa iniligaw ka na, ha? Tapos?
15: May ano po siya, ano po, bi po siya.
14: Bisexual, ganun.
15: Apo, bisexual po.
14: Oh.
15: Apo, tapos bali, ayun po, nag... Ano po, nahalas yung... Hindi naman kasi kami bilang po nag-anay ng ligawan eh. Bali, parang... One time na nagtanungan lang kami... kung may ano, nagka-feelings. Ay,
14: nagka-feelings! Oo, kumbaga, may feeling siya sa'yo, may feeling ka sa kanya, kayo ay mga feelers.
9: Mga pampalaman.
14: Ay, ko.
9: O, tapos, ano mo magsamunod na nangyari?
15: Ayun po, yung okay naman po yung mga, ito po, mga recently na ano na bilang years. Hanggang sa natanggap naman po siya ng mother ko po, tapos ng father ko po. Tapos nagsama na rin po kami.
9: So agad-agad? Kumbaga parang gano'ng katagal yung parang ligawan?
15: Baring ano nga po, parang
9: mabilis lang. Wala, o tsaka walang ligawan na nangyari.
14: Wala.
9: Nag lang sila, tapos edi okay, nag-oo na din yung isa. Wala namang masama, di ba?
14: Oo.
9: Tapos, ang masama, I mean, maganda is... Hindi niyo masyadong kilala yung...
15: Opo, pero yung ano po, yung nga po yung baling... Siyempre, yung nagsasama na, hindi na nalalaman
9: niyo. Doon na lumabas yung ugali.
14: Doon yung nakinikin.
9: Na mas maldita pala sa'yo.
14: Charot!
9: Mas nag-a-eyeliner, nag-a-eyeshadow pala sa'yo. Charot. Oo, na mas kakilala eh kapag nagsama na. Nung time na nagsama na kayo, anong nangyata? Natanggap na siya ng family?
15: Naman po.
9: Mm-hmm.
15: Itong Rosa po kasi pandemic.
9: Uy, ang tagal na. Okay.
14: 2020.
15: Apo, ganun po.
9: Mm-hmm.
15: Tapos yung 2022, nagsama na po kami sa ano yung bahay po nila. Eh, wala po kasi nakatira doon.
9: Opo,
15: bali kami po yung tumira po doon. Tapos po yung, bali yung

0: ano lang naman po, bisexual.
1: Bisexual, naman, pero nakapanlalaki pa rin yung suot.
0: Opo, ganun po.
1: Hindi, hindi security guard. Kasi pag LG kasi, lady guard kasi, ibig sabihin naka-ano, nakapalda, di ba, minsan. Tapos, o kaya naman, di ba?
0: Opo, pero yung karamihan naman po kasi ngayon, pants na po eh.
1: Pants na, even sa babae,
0: Yes po.
2: Yeah. Tapos?
0: Ayun po, bali ang ano ko lang po, kasi pag nag, kanari, nasa bahay po kami, even po nag, ano, kahit na day off po, doon po yung, ako lang po yung naging nag-gasgas, so ako na po lahat po nag, ano.
1: May reklamo ba tayo doon?
2: Charot!
1: Ikaw na lang lahat. Kasi, as a head of a household.
2: Taray!
1: Diba, bilang babae, diba, madalas talaga sila yung gumagawa. Pero, meron din naman, kung parehas lang naman kayo ng tinatrabaho, diba, like tulungan kayo.
2: Oo. Diba, ganun naman talaga dapat. Pero, ang nangyayari?
0: Ako lang po.
1: Ay, ikaw lang. Oo, lalo pa at ano din naman siya, di ba? Sa'yo, babaihan din na. I mean, ano naman siya.
2: Bye.
1: Oo. Nagkaanak ba kayo?
0: Wala po. Same naman po kami talagang asin. Ano po talaga, walang anak.
2: Okay, pero...
0: Kaya ang anak na namin yung aso at pusa, ganun.
1: Aso at pusa, cute naman.
2: Anyway, ito ay parang nagre-reklamo ko kasi parang ikaw na lang lagi yung ano.
0: Yes, hindi naman sa nagre-reklamo, pero yung mahirap siyang pagsabihan.
2: Mm-hmm.
1: Parang napapagod ka na, ganun.
0: Meron pong time na ganun po, minsan.
1: Pero like, binibrought up mo ba to kapag ka nag-uusap kayo?
0: Minsan po, parang ganun.
1: Anong ano niya, anong reaction niya?
0: Sabi niya na lagi na nandaw siya. Sabi niya, iyan mo naman lagi ako. Ay, sorry po.
1: Bakit nakakaiyak? Nandali lang.
2: Mm-hmm.
1: Feeling ko may mas malalim pa to.
2: Meron pa?
0: Meron pa
1: na
0: po.
1: Ayan na, ano kaya ayan. Mga kapuso, mga kabarangay, naiyak na po ang ating bida. Kasi ito totoo din naman, kung parehas lang naman kayo, diba, wala namang masyadong inaasikaso, mga aso at pusa lang, bakit parang hindi fair, diba?
2: Yeah.
1: Parang nagiging unfair naman sa part nitong ating bida, kung parang siya lang sa lahat.
2: Mm-hmm.
1: At baka mamaya, hindi lang sa mga gawaing bahay, pati na rin dun sa paggastos.
2: Yeah.
1: Okay. Diba? Yun ang mahirap dun. Baka mamaya siya nagbabayad ng bills nila, tapos sa kanya yung food. Parang, ano yun, adihado naman yung ating bida. Dapat fair lang.
2: Yeah, dapat fair. Yun yung sa relasyon na dapat parehas.
1: Pinapractice, di ba?
2: Pinapractice na dapat parehas kayo.
1: Ng mga mag-partner.
2: Nagtutulungan.
1: Yeah.
2: Ay, nako, ano pa kaya mga susunod na mangyayari? Umiiyak na.
1: Naiyak po ang ating bida. 9:39 nang siya po ay naiyak.
2: Yeah. Ako si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
2: Talk to Papa.
1: Number one.
2: Forever.

0: dami na nating pinagdaanan. Lahat ng yon, hindi natin sinukuan. Pero pagod ka na yata eh. Parang ako na lang yung gustong lumaban.
1: I-talk to Papa na!
2: Alam mo, dumadating talaga sa punto ng magkakarelasyon ang nagkakatampuhan, nag-aaway. Ito yung mga dahilan. Ano ba yung mga dahilan na ano na kadalasan ito yung magiging rason na nagkakatampo?
3: Isa lang. Ano? Kapag merong yung partner mo makapal ang mukha.
2: Ay! Bakit naman man? No,
3: diba? May mga ganun. Diba? Yung walang mahina yung ano emotional intelligence.
2: Emotional
3: tapos,
2: damage.
3: Diba? Like, parang yung isa lang yung laging naglalabas ng pera sa relasyon.
2: Uh-huh.
3: Parang siya lagi yung gumagastos uh-huh. kapag lumalabas sila. Hindi dapat ganun. Lalo ba't parehas naman kayo may trabaho? Wala pa naman kayong anak.
2: Uy, ang hirap din naman na parang ikaw na lang yung ano, yung nag... yung gumagastos palagi.
3: Oo, ganito yun eh. Meron akong scenario, like yung kapitbahay ko way back then.
2: Uh-huh.
3: Para sila may trabaho, mag-partner sila, mag-jowa pala, wala pa silang anak.
2: Uh-huh.
3: Pero yung isa, para sila ng pinagtatrabahuhan. Kumaga, same sila ng kinikita.
2: Uh-huh.
3: Pagkatapos, yung isa, siya lang nagpo-provide sa lahat. Yung isa naman, panay ang padala dun sa mga magulang niya.
2: Hala!
3: Diba?
2: Ang hirap din naman,
3: like,
2: no?
3: Maintindihan mo, okay, kailangan mo magdala dun sa parents mo, sa pamilya mo. Pero paano yung sa kanya, di ba? Paano yung part mo bilang partner niya? Ano yun? Nakipag-relasyon ka sa kanya para buhayin ka at ikaw buhayin mo yung pamilya mo?
2: Anong meron tayo na anong ganansya ko sa'yo? Anong matpapala ko sa'yo? Pagmamahal
3: yan.
2: Lang?
3: Minsan ganyan. Kasi hindi po sapat yung pagmamahal lang. Tandaan nyo yan. Hindi pwedeng mahal-mahalan nyo lang yung isa't isa. Kailangan marunong kayong mag-provide para dun sa relasyon na binubuo nyo.
2: Yes.
3: I mean, sa pamilya na binubuo nyo.
2: Isa pa yung ano, yung improper communication.
3: Ay, isa pa yan.
2: No? Mm-hmm. Na madalas, kung yung the way natin sinabi yung isang bagay, even if, ano, na hindi naman talaga sobrang sakit, pero kung paano natin sinabi yung bagay na yun, na talagang, lalo na mga babae, very emotional yan. Kung paano mo sinabi, mas masakit yun.
3: So, kaya importante yung, ano, yung pag dalagay nyo ng magandang tone dun sa the way na sabihin nyo.
2: Okay. Ano pa ba mga kadalasan na pinag-aawayan, pinagtatampuhan? Comment nga kayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay LS 97.1. Mamaya tingnan pa natin ano ba mga sasabi nyo. No, at mamaya balikan pa natin ang ating bida. Ano pa kaya ang mangyayari sa kanyang kwento? Ako po si Papa Johan.
3: Ako si Papa
2: Ace.
3: Number one.
2: Forever.

0: araw-araw pa.
1: Alam mo, pre, siyempre po, ibigay sa araw-araw bangon.
0: Alam mo, pang, kundi na ako babangon.
2: Yung kaming iba.
3: Ako na, at pinagkakatiwalaan ko. Basta right, Med.
4: Ito namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Right, Med. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Yung iniisip mong traffic papasok sa school, nakaka-stress na. Pero ang saya ka agad pag nakinig kay Mama Emma at Jana Chuchu. Back to school sa Barangay LS.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra binis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dex.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planunar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planunar.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Planunar. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Planunar.
11: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
11: Disipon. Di siguro tumatutuloy.
12: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
13: Mag-Nilzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Nilzeb Z Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Nilzeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nananatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1.
16: Stronger.
17: Natiba!
16: Forever.

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Yung araw-araw ka nagsasabi sa akin ng I love you.
3: Pero araw-araw mo rin pala ako niloloko.

0: Isangga!
1: I-talk to Papa na!
2: Namatina, isono asato, ovela cha.
3: 2 minutes after 10, yan po ang ating oras mga kapuso. Welcome back sa programang Talk to Papa. Kasama niyo pa rin Papa Johan.
4: Ako si Papa Ace.
3: At eto ang mga ilang komento ng ating mga bida-bida sa ating Facebook Live. Sabi ni Nieva, dapat pareho sila maggastos. Hindi lang dapat isa ang bibili ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Sabi naman ni ano, ni tawag dito, si Mercy, dapat pareho kayong gumagastos, di lang isa. Pwede bang, yun na rin yun, parehas niya. Di ba, sa isang relasyon na dapat parehas kayo talagang gumagastos, parehas kayo nagbibigayan. Pero wag naman to the point na, ano, ililista nyo pa na magkano share ko, ganyan.
4: Depende sa pag-uusapan, di ba? Para at least fair.
3: Fair na
4: halimbawa,
3: fair.
4: Halimbawa, nagbayad ng kuryente itong ating bida.
3: Oo.
4: So, alamin natin kung ano pa mga sumunod nangyari, kung pinag-awayan din ba nila.
3: Ala, hello, Nicole.
5: Hello po.
3: Mm-hmm. Anong sumunod na nangyari patungkol dito sa inyong kwento?
5: Ang bani po, sa about po sa cash, wala po kaming problema.
3: Ayun,
4: ay, bakit
3: naman
4: wala? Hindi pwede yon.
3: Mabuti naman. Okay.
5: Ang ano po, ang problema naman po, yung kunwari po, maglilinis, magluluto, maglalaba, magwawag, so, ganun po mga gawain sa bahay. More on po sa akin po, kahit na pares po kami na, pares kami ng pinapasukan or pares kami ng pasok or uwi, kahit ganun po.
3: Ay.
5: Tapos po, kahit po sa kunwari po, magkukwento ako sa kanya, pang-emotionally. Tapos hindi naman...
3: Saka yung pang-emotionally. Okay. Okay. O sige, like malungkot ka, ganun, nag-open ka sa kanya ng mga nararamdaman mo.
5: Opo. Okay. Kasi magkukwento ako sa kanya, parang alam niyo na ako, nakikipagkwentuhan na nga ako sa father.
3: Wow.
5: Opo.

0: Oo. Oh, paano yun? Anong ginagawa mo pag ganun ang nangyayari?
1: Hindi nga, ang ginagawa ko na, hindi nga, nandag ko na. Ito, yung pwede sakay din ako. Yung kasama ko, ay po. Ako.
2: So, lalaki din?
1: Ay, hindi, lesbian po, sorry.
2: Doon ka, nag-o-open sa lesbian. Katumas kayo. Nga, itong ito.

0: parang ma-appreciate niya mga ilang linggo, ganun. Tsaka niya, okay, ay kukwento niya sa iba na parang ganun. Tsaka niya, doon ko mararamdaman na na-appreciate ko niya.
1: Mm-hmm. Pero, ito bang mga bagay na ito is nabanggit mo man lang, na-communicate mo man lang dito sa partner mo? Uy, kapag ano, pag nakikwento ako, okay lang pa, makinig ka, bigyan mo naman ako ng ano, ng response. Para mga ganun.
0: Na sabi ko rin po sa kanya po yung meron na pong nangyari po na problema po sa akin.
1: Mm-hmm. At ano sabi niya sa'yo?
0: Ayun, sabi niya, itatry daw niya po na mag-ganon daw po. Pero,
2: what do you mean mag-ganon? Na magbigay ng response sa mga kinikwento mo sa kanya?
0: Mm-hmm. Ganon daw po. Eh, kaso daw po, ganon po talaga daw siya.
1: Hindi pala email.
2: Ah, meron din naman. Well, tanggapin mm-hmm. natin yon kasi meron mga tao talaga na willing naman silang makinig.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Pero yung ano lang, nakikinig lang sila. Like, good listener lang sila.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi sila wala silang feedback, hindi sila nagsasalita. Diba? Ganun lang.
0: Opo. Ayun nga rin pong sabi ko baka ano na siya nang may ganyan lang po siya, nakikinig lang po siya or Tapos ayun po yung mali na kwento-kwento ko sa kaibigan ko. Hanggang sana umamin siya ng feelings din sa akin yung kaibigan
2: ko. Sino?
1: Sino?
2: Naku po! Naku! Nagkaaminan!
0: Apo.
2: Umiamin itong si lesbian.
0: Apo, na friend po namin.
2: Na gusto ka daw niya?
0: Apo.
2: Anong sagot mo?
0: Bali, kasi din po na yung time po noon, yung 2024, nagkalabuan din kasi din po kami noon ng partner ko po noon. Ayun po, bali sa makatwin po, naging kami rin po noon.
2: Nitong?
0: Yung lesbian?
2: Opo. So, sandali lang. So, nagkalabuan kayo, hindi naman kayo naghiwalay, kumbaga, pinagsabay mo.
0: Hindi po. Opo. Hindi naman po.
2: Paano to? Pero alam na itong partner mo na lalaki na partner mo.
0: Ay, hindi po, babae po ang partner ko po.
2: Wait. Sandali lang ha. Medyo naguluhan ako.
1: Yung kauna-unahan mong partner.
2: Lesbian siya. Lesbian din.
0: Opo.
2: Tapos yung friend nyo, lesbian din.
0: Apo.
1: Haba ng hair mo, girl.
2: Okay, akala namin na bisexual.
1: Bisexual kanina.
2: Na lalaki.
1: Oo. So ito yung bisexual na babae, na lesbian, na nagkakatugusto sa parehas na both sexes. No?
2: Oo.
1: Okay. So nagkalabuan kayo nito, nitong partner mo, at ito, pumasok itong
2: si friend, tapos umamin sa'yo, tapos opo, naging kayo din. So, dalawa ang jowa mo?
0: Opo.
2: Umabot sa ganun?
0: Opo. Hindi rin po nagtagal, nalaman din po ng partner ko po.
2: Hala! Ng totoong partner mo,
0: opo,
2: na kayo, na itong kaibigan nyo.
0: Opo.
2: Ano ang nangyari? Ikwento mo sa amin nung nagkaalaman.
0: Ay, hindi nga po kami dinirect. Ako po ang dinirect po na kausapin po ng partner ko. Kasi ang sabi niya sa akin, sasama ka pa rin ba sa akin o sasama ka sa kanya?
1: Ano sagot mo?
0: Ang sinagot ko po, syempre, sasama rin ako sa kanya. Sabi niya, ano ba nangyari? Bakit nagkaganon? Sabi ko, dahil niya sa ang problema, parang wala ang time. And then, kahit sa bahay, walang kakausapin, walang response. Ito yung sabi niya sa akin. Sabi niya, alam mo naman ganyan ako. Hindi na magbabago yun.
1: Mm-hmm.
0: Una pa lang nakilala mo ko ganyan na. Parang, in-realize ko sa sarili ko na.
1: Pinarealize mo sa sarili mo na?
0: Yung kung sinong pipiliin ko talaga,

0: mahal ko.
1: Eh, kaso,
2: mahal ko o mahal ako? Ariko. Mm-hmm. Okay. Naipid ka sa sitwasyon, namamangka ka sa dalawang ilog.
1: Okay.
2: Kung sino ang mas pipiliin mo, kasi itong isa, nantsa-lantsa, kapag nagkikwento ka, parang wala lang. Yung isa naman, mas nararamdaman mo siya kasi parang feeling mo nagkikare siya sa'yo. Mm-hmm.
3: At nagbibigay ng mga response.

0: Plus. 97.1.
1: Number one.
2: Stronger.
1: Inanibay.
2: Forever.
1: Habang
0: number one.
3: Kahit hindi ahan, minahal pa din niya ako ng haba ng hair ko sa part na yan.
4: Eat Talk to Papa na.

0: don't like your life, then
1: 10:32 oras natin, mga kapuso, mga kabarangay. With Papa Johan.
2: And Papa A.
1: Welcome back sa program and Talk to Papa. Live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Makikihart. Makikishare. At mag-comment lang kayo dyan. O dyan, ng inyong mga komento. At ibalik.

0: nabasa nun?
1: Ayun, sabi nga niya po na pamahal-mahal ka pantawag. Sino ba talagang mahal mo? Ako o siya?
2: Ha!
1: Tapos sabi ko, siyempre, sino pa bang ano niya? Sabi niya, isipin mo kung ano yung kalagayan ko sa kalagayan niya.
0: Mm-mm.
1: Siya mas maraming responsibilidad. Ako walang responsibilidad. Sabi ko, kasi yung time na, ayun nga po, yun ang sinabi niya po na, ano bang problema? Sabi ko, yung time na kasi na parang gusto magkwento, parang baliwala lang naman.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi niya, alam mo naman na ganyan ako. Na,

0: Mm-hmm. Pero hindi valid yung reason mo, to be honest, ha. Sana kung ayaw mo na, kung nahihirapan, sana nakipaghiwalay ka, hindi yung pinagsabay.
1: Nga po, ayun nga po. Problema ko din po.
2: Na namang, namangka ka sa dalawang ilog.
1: Okay.
2: Ayan. Ay, pero, bakit ito pa rin, itong pa rin partner mo ang pinili mo?
1: Bali kasi, sa loob po ng 9 years, bali siya po kasi yung napili ko. Kasi, simula po yung down po ko hanggang sa ngayon po. Andiyan pa rin po siya. Hindi niya pa rin ako inuman. Kahit na hindi ko siya nakakausap na minsan na parang seryoso.
2: Mm-hmm.
1: Tapos hindi ko rin po nakakatuwang sabihin siya sa ano. Parang siya pa rin naman po yung pinili.
2: Pero I am sure, magtatampo, malulungkot, no, itong pangalawa kasi naging kayo for
0: at nandun pa rin yon, hindi yun agad-agad makakalimutan.
2: Anong sinabi nung pangalawa?
1: Alam naman din naman po yung sitwasyon.
0: Siyempre, alam naman niya na may karelasyon talaga to, nagkataon lang na pinatulan siya.
2: Mm-hmm.
1: Opo. Balising lang kasi kami ng kwento nun. Meron din po kasi siya nun dati. Meron din po siya nun. Kaso nga lang, LDR po sila.
0: Naku, saka, yun ang i-justify. Mm-hmm. Kayo yung nagloko.
1: Opo.
0: Okay na yun. Charot! Hindi. Oo. Nagkataon. Okay. Siguro may mga mapusok.
2: Nadamdamin.
0: Mm-hmm. At na nahulog kahit papaano kasi nga hindi niya makuha o hindi niya makita doon sa karelasyon niya yung mga gusto niya. Pero sana hindi pa rin
2: relasyon
0: sa iba.
2: Yeah.
0: Diba? Sana kung ayaw niya, tapusin ng maayos kasi alam niyo yun, nagkakaroon ng trauma yung tao na nasaktan niyo. Hindi yung sa inyo parang wala lang eh. Parang nagiging okay na eventually. Pero yung tao na ginawan nyo, sila yung nawawala ng peace of mind. Yung mga taong naloko, yung nawawala ng peace of mind. Kasi naiisip nila na anytime, pwede mo ulit gawin yun sa kanya kasi nagawa mo na.
2: At hindi lang actually peace of mind yung nawawala. Nawawala rin yung tiwala. No? Pero sabi nga naman, itong iyong partner, ako lang yung piliin mo. Kakalimutan ko lahat ng ginawa mo.
0: Naniniwala ka ba doon?
1: Yes po.
2: At noong time na yon, bumalik ka dito sa partner mo, naging maayos ba kayo? Kumusta ang naging takbo ng relasyon?
1: Ngayon po, ganun pa rin naman po. Hindi naman po siya nangyayari na po sa mga ano. Ganun pa rin. Hindi naman po siya naging katulad nga po ng sabing tamang hinala sa cellphone. Hindi naman po.
2: Mm-hmm.
0: So wala na mga ganon? Like nakalimutan wala na niya?
1: Opo.
2: Okay.
1: Nakalimutan naman po niya lahat. Kaso ganun pa rin po.
2: Paano ganun pa rin?
1: Problema namin sa about sa bahay, sa ganun po.
2: Pero i-communicate mo ba ito sa kanya?
1: Pagkano po, hindi po talaga yung nakapag-usap ako sa kanya ng
2: Kasi mahirap yung ganyan na parang lagi mong pagtatampuhan, lagi mong pag-iisipan kung hindi mo naman sinasabi sa kanya.
1: Opo.
2: Mahirap din naman yun. Paano kayo magkakaayos niyan sa bahay? Tapos araw-araw ka nalang mag-iisip, ano ba yan? Lagi nalang ako ang gumagalaw dito sa bahay. Diba? Kung hindi mo sinasabi sa kanya, paano niya malalaman? Paano siya tutulong sa'yo? Paano kayo magtutulungan?
1: Dali, sinasabi ko rin naman po sa kanya na paano naman eh, kung ganun, naging niya po kasi yung reason.
2: Sakit
1: na yung kanya. Nung ganyan po, nung ganun po. Ganun po lagi sinasabi.
2: Mm-hmm. Pero walang pagbabago. I mean, na kahit papaano man lang, tumulong kahit papaano. Wala.
1: Lahat. Kung maisipan lang po niya, may isang pagbabago.
2: So ito yung pinakang pinaproblema mo ngayon?
1: Opo, pero opo.
2: Mm-hmm.
0: O sige.
1: Ito yung pinaka.
0: Oo, pero ikaw ba? Gusto mo na bang ipagpatuloy para yung relasyon nyo o ayaw mo na?
1: Okay pa naman po na gusto ko pa rin po ipagpatuloy.
0: Ang problema lang talaga eh ito. Na parang napapagod ka lang. Kasi baka mamaya, kasi kung same situation pa din, mamaya,

0: mag-open ka na naman sa iba at mahulog na naman yung loob mo.
1: Mm-hmm.
2: Ano po, kaya nga po itong mga nakaraan na recently lang.
1: Mm.
2: Ano po, kasi pagod na ako. Kasi ako ko yun po sa kanya. Parang binabalik ko yung trust sa kanya. Ano, parang binabaliwala niya po lahat.
0: Siguro yan na yung sabihin
1: na
0: parang ganti niya.
1: Okay.
0: Ha,
1: hindi naman
0: ha?
1: Namin sinasabi na yun
0: kasi
1: talaga.
0: Ganyan na siya. Baka yan na yun. Nung sabihin mo, parang wala na lang siyang pakialam, ganun.
2: Kuwento ako sa kanya. Wala na lang ginagawa pa naman sa self. Tumulong pa naman ako. Hirapan na ako dito.
1: Quality time nyo together. Like, di ba, siyempre, ang nawawala lang sa inyo is yung communication, yung pag-uulan kapag mga guys, time nyo together, meron ba?
2: Meron. Alam mo yung ako sa sabi, paano si iba?
1: Hindi niya napagbibigyan yung gusto
0: baka
1: mo.
0: Baka magkaiba na kayo ng gusto.
1: Yun ang mahirap.
2: Hindi ko rin sorry. Kaya, ito po yung ano, sabi ko. Nag-iisipan ko na lang po yung sakaling matanong, gusto ko na lang mag-abroad para wala na po sa isip ko.
1: So tatakasan mo yung nangyayari?
2: Opo, pero hindi ko naman po siya bibitawan.
1: Pero hindi mo rin sigurado kasi pag nandito, pagdating doon sa abroad.
0: Alam mo, kapag ganyan na, puro masakit na ang mga nangyayari, and then alam mo din kasi na may mali ka, parang mas maganda maghiwalay na lang kayo. For the meantime,
1: okay, mapag-isip-isip.
0: Para mapag-isipan yung mga bagay-bagay kung mahal nyo ba talaga ang isa't isa, kung kaya pa bang ayusin itong relasyon na to. Kasi baka mamaya, ipinipilit nyo na lang.
1: Yeah.
0: Kaya kayo nagkakasakitan. Anyway, tanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila sa story mo. Okay?
2: Okay.
0: Nako, mga kapuso, kayo ba'y nalagay din sa ganitong klase ng sitwasyon? Mag-comment po kayo, Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Ako si Papa Ace.
1: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number 1.
0: Forever.

ating ipagwalang bahala ang ating pagiging malaya. Happy Independence Day mula sa Barangay LS. Stronger forever. Mabuhay ka, Barangay!

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Sabi mo, karamay kita, tanda mo kong panagutan. Dalawa tayo ditong may kagagawan. Bakit bigla mo akong tinakbuhan?
3: I-talk to Papa na.
4: Marcelo, yoo-hoo! Ha-ha!
5: Mga kabarangay, kilalanin kung sino mga teen clashers na magpapakita ng kanilang talento sa pagkanta. The Clash Teens sa Barangay LS tuwing Lunes, Martes at Huwebes, 4 p.m. sa programang Forever Request.
6: Mga puso, yes?
7: Mm-hmm. Ano po masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si Nicole?
6: Mm-hmm.
7: Nicole, tama?
5: Nicole, yes, mm-hmm. Si Nicole. At sa mga kapuso natin, live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS 97.1. Mag-comment kayo doon, ano ba masasabi nyo? And kayo rin ba ay nakaranas ng ganito? May naging karelasyon ba kayo? May pinagsabay ba kayo?
7: Aray ko, ay! Sakit
5: o
7: naman
5: kayo,
7: no.
5: Isa kayo sa pinagsabay.
7: Ay! Or kayo ang...
5: Ano? Ikaw yung pangalawa.
7: Alin ka doon? Sino ka doon?
5: Ay, nako. Ayan, comment tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS 97.1. Welcome back sa programang Talk to Papa with Papa Johan.
7: Ako si Papa Ace.
5: At eto, basa na tayo ng ilan sa ating mga komento ng ating mga bida-bida sa ating Facebook Live.
7: Eto, ang sabi dito, mga nag-PM sa akin, eto, Papa Ace, karma ang tawag dyan.
5: Hi!
7: Ba't naman karma? Hindi naman niya sinasad. Charot!
5: Ay! Hindi ba?
7: Hindi naman niya sinasad dyan.
5: Kunti lang.
7: Nako, deserve.
5: Charot! Deserve! Ay, nako, ito sa ating si Win.
7: Mm.
5: Pinakamaganda ay mag-cool off muna kayo kasi parehas na kayong nagkukulang sa isa't isa kasi pinipilit mo pero wala naman nangyayari, diba? Yun lang. God bless.
7: Aww.
5: Si Delenya.
7: Mm.
5: Nagloko ka na rin naman. Sana hindi ka na bumalik sa partner mo kasi hindi mo talaga siya mahal kaya humahanap ka ng iba. Tapos di mo pa reklamo sa kanya. Well, feeling ko naman mahal naman talaga niya, no? Huh? Ang kaso nga lang, hindi lang niya natatanggap yung kasi yung ano eh, yung naghahanap lang siya ng oras, panahon mula dito sa partner niya.
7: Oh.
5: No.
7: Ito, sabi dito ni Angie, maghiwalay na lang kayo kasi hindi ka na niya mahal. Baka magkasakitan pa kayo hanggang sa dulo.
5: Mm.
7: Oh. Pwede din, no? Mm. Kasi kung ganito kasi, na parehas na, I mean, kung ganito na yung trato sa'yo, baka nawala na din talaga yung pagmamahal niya.
5: Baka naman.
7: Mm-mm.
5: Ito, si, ano, si Apple.
7: Mm.
5: Yung pinakamagandang gawin is mag-cool off na rin daw. Ayan, para makapag-isip-isip sila nang ganyan din kami dati ng asawa ko. Ayun, yung asawa ko ang nagloko pero pinatawad ko pa rin pero now okay na kami. Oh, so nag-cool off lang sila. Okay.
7: Oh.
5: Si Lawrence, may mga karelasyon, may mga relasyon na dapat ilaban pero meron ding dapat isuko na.
7: Uy. So isuko na itong relasyon na ito?
5: Ay.
7: Ganun ba, Lawrence? Charot.
5: Siguro si Lawrence sumuko na.
7: Ah.
5: Sa kanyang love. Si Evlas.
7: Mm.
5: Bigyan mo muna ng time yung sarili mo at pag-isipan mo muna ng mabuti kung ano ang dapat mong gawin. Kung ako sa'yo, kung ako ay nasa sitwasyon mo, makikipaghiwalay ako kesa naman ganyan nakaka-stress.
7: Totoo din, no? Like, nakaka-stress na yung ganitong klase ng sitwasyon kasi napag-usapan nyo na pero parang wala namang nagbago. Same-same pa din.
5: Mm-hmm.

0: That's sad.
1: Ako kasi ano, nandun ako naniniwala ako sa mahal pa rin naman nila yung isa't isa. Kaya lang, hindi nila naiibigay yung totoo, yung sapat na pagmamahal. Mm-hmm. No, mahal mo, oo. Kasi tagal na rin naman, 9 years kayo nagsama. At ang hirap din naman bitawan yung biglaan itong gantong relasyon. No, pero kung ikaw, sa tingin mo, balingan natin ang ating bida para at least mas makausap natin siya. Hello, Nicole. Mm-hmm. Ayun, sa akin, nandun pa rin ako sa punto na parang gusto ko pa rin na nandun pa rin kayo, na magkasama pa rin kayo. Kaya lang, syempre, yung tama yung sinabi ng ating ilan sa mga bida-bida na yung not cool off. Kumbaga parang bigyan nyo muna lang ng space yung isa't isa para mas mapag-isipan nyo, no, na mahal ko ba talaga to? Ano yung pakiramdam ng hindi nyo kasama muna yung isa't isa? Kasi doon nyo ma-realize. Di ba sinasabi ng karamihan, malalaman mo lang na mahal mo ang isang tao kapag nawala na siya, no? Pero this time, not literal na maghihiwalay kayo, but to the point na you will just give space to para sa isa't isa. No, para isipin niyo muna, gawin niyo muna 'yung mga bagay na gusto niyo gawin, no, at sa panahon na talagang nami-miss 'yung isa't isa, ay mapatunayan niyo na mahal niyo talaga ang isa't isa. Then go.
0: Di ba kayo nga? 'Di ba?
1: Pero kung mapatunayan mo sa pag-iisip-isip mo, ay hindi ko na pala siya mahal. No, that's the time na pag-usapan niyo, it's time to let go one another.
0: For me naman ano, maghiwalay na kayo. Charot! Nandun ako sa mag-iwalay na kayo. Kasi naloko mo na siya eh. Nasaktan mo na siya. Mm-hmm. Tapos wala namang nagbago. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Mag-abroad ka na lang. Maganda pa yung buhay mo. Baka mas gumanda pa yung buhay mo.
1: Yeah.
0: Diba? Doon ka na lang.
1: Pwede, malay mo naman. Diba?
0: Yes. Kaya sa ipinipilit natin yung mga ganito, nagkakasakitan lang kayo, nasasaktan ka lang.
2: Ayun nga rin sa mala ko kasi po.
0: Oo.
2: Para mga pag-abroad nyo na sana ako. Para at least, hindi na namin kung gano'n ka, katatagkab kung sa malayo kami.
0: Yes. Kaya push mo na yung abroad, ha? Oo, maghiwalay na muna.
1: Hanggang dito na lang. Parang, so parang iniisip mo rin ba na parang putuli na muna yung ano?
2: Hindi naman. Parang kumaga po. May communication pa rin po, pero yung kumbaga, kung kaya pa niyang mag-isa kahit wala ako, or kaya ko pa rin mo ba kahit wala po pa siya.
0: Mm-hmm. Kaya naman, kaya niyo naman yan. Hello, pinanganak naman kayo na hindi
1: nawala.
0: Oo, nawala naman yung isa't isa. Nabuhay naman kayo na kayo-kayo lang. Kaya niyo yan.
2: Opo.
0: Tsaka huwag nating idepende sa ibang tao yung mga kaya nating gawin, okay? Yung mga gusto nating gawin. Kaya mo yan.
2: Hindi po.
0: Nag-iwalay na? Charot, nag-iwalay na.
2: Hindi naman po.
0: Oo. So, pahinga. Yun yung pinaka-mas safe na sabihin.
1: Mag-solo ka muna.
0: Oo.
1: Di ba?
2: Ayun po na. Thank you po.
1: Pero yun na rin yung pinakang plano mo ngayon. Mag-solo na muna.
2: Opo. Bali mag-abroad nga po.
0: Mm-mm.
1: Then go. Kung sa tingin mo, kung yan sa tingin mo, yan ang makakabuti para sa'yo, then
0: why
1: go
0: not?
1: Ahead.
0: Oo.
2: Mm-hmm.
0: Alright, maraming salamat sa pag-share, Nicole. And we hope mapag-usapan nyo pa rin ng maayos kasi nandun naman tayo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sa mapag-usapan. At least, walang sakitan pa din.
1: Yeah, nakikinig itong partner mo. Ano bang gusto mong sabihin sa kanya?
2: Ayun, sana mapag-usapan namin lahat bagay. At yung sana maliit na bagay, hindi lang sa ano, hindi lang sa kwentuhan. Okay. Tsaka yung ano, kung ano yung pangarap namin hanggang future ba kami. Ayun na po.

0: applicant, please.
1: Good morning, sir.
2: Naghahanap ka ng trabaho, di ba?
1: Yes, sir.
2: Bakit ka umalis sa dati mong trabaho?
1: Ang daming problema, sir. Toxic, sir. Parang ang lungkot palagi. Gusto ko kasi masaya yung trabaho.
2: Ba't di ka mag-clown?

0: Born for Happiness. Playtime Entertainment. Born for Happiness.
1: Sa Kapuso Big Time Panalo Season 5, over 6 million pesos worth of prizes ang pwedeng mapanalunan. Bumili ng participating products, ilaki pang inyong entry sa sobre with your details sa ribulag sa drop boxes nationwide. Hatid sa inyo ng Nescafe, Bear Brand 45 Powdered Milk Drink, Nesty Iced Tea, Aji Ginisa, at Ladies' Choice. Sali na! See posters and print ads and conditions apply. Promo run August 7, 2026. Per DOH, FDA, CFR permit number 8 series of DA, NDA, relics for...
2: Panalangin yung kateknolohiya. Ang petisyon na nilalaman ng panalangin ito sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Mga Kawikaan, talatang 10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroong kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusin ang gihan.

0: May problema ka ba di masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
0: Ikasama pa!
1: Rambo!
0: Okay guys, nakalive ako sa TikTok ko at Papa HLS. Pwede po kayo mag-comment dito for your parambo. Alam niyo yung ano TikTok ko, hanapin niyo at Papa HLS. Ayun, nakalive ako ngayon.
1: Yeah, sa mga kapuso natin, magpaparambo, punta kayo ngayon sa Facebook ni Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Meron ako nakapin doon. Yung mukha akong teacher. Magpapakapa-teacher muna tayo for today. Oo, nakapin yun.
0: May pinost ako doon, nakala ko, yung student teacher ba?
1: Student ka?
0: Student. Pero mas mukha akong ano, mas mukhang teacher.
1: Hindi naman. Pero tama ka.
0: doon kayo mag-comment na yung maparambo doon sa Facebook ko. Ayan, yung nakasalamin ako doon.
1: Sa akin naman, dito nga sa aking TikTok, and then mag-tap-tap kayo guys, mukha naman. Hayan ha, tapos i-share nyo din itong aking TikTok live. Magkano man?
0: Magkano?

0: ang ginawa ko. Tapos nilagyan ko rin ng Spanish
1: okay lang,
0: style
1: lang,
0: di
1: naman masarap. Sana sumakit ang ulo nyo.
0: Ay, ayun, ano siya? Nag-LBM siya ngayon.
1: Charot-charot lang. Okay, tuloy natin ang rambuhan. Eto, parambo naman daw yung asawa niya. Advance happy birthday si Mary Rose Cabuyao. Love kita. Sabi ni Robert Jan Pabelia.
0: Ah, hello.
1: Sana all love.
0: Si Charles Garcia, nakafollow na raw siya. Pinaparambo daw si Mama Shay na naglalaba today. Si Jojo Kapulungan. O, Kapalungan. Kaya pinaparambo daw si Papa Ace at Lady Gracia cutting classes daw kahapon. Dito na sa akin. May videos kasi, di ba? Bindi naman nag-post ka nung naka-uniform kayo ni Gracia.
1: Yeah, we really look like students talaga.
0: Hindi na-unload ko siya, tapos in-upload ko doon sa comment section. At ito yung mga student ko, mga nag-cutting classes.
1: Napaghintan ko, kami po ay nadamay lang. Hindi po totoo yun.
0: Kayo ba, ano ba gusto nyo ituro ko sa iyo? English, mathematics, science, or kalimutan ng ex mo?
1: Ano, good manner na lang.
0: Ay!
1: Madalas kasi yun ang nawawala at nakakalimutan.
0: Ayan.
1: Ito, si Paul. Parambo ko lamang po. Oy, Paul! Parambo daw si Ronilo Salino ng Barangay Alas Asin, Maribelas, Bataan.
0: Barangay Hello, Alas Asin.
1: Oy, ang ganda ng pangalan. Like, Alas Asin. Ito, parambo din si Jobert Denmark at Carlo. Nakikinig ngayon habang nagtatrabaho. Mm-hmm. Si parang Koreano at Koreana, si Papa Is at Lady Gracia. Uy!
0: Wow, doon sa domit nyo, no?
1: Oh, ne. Hindi naman kami mga Koreano, ne.
0: Hindi naman, ne. Kunti lang, ne.
1: Ito, parambo din mga kasamangin sa tahian. Papa Ace, ang kalbo dito, huwag magtapat sa init. Nakakasilaw kasi. Rico!
0: Sabay-sabay na natin.
1: Bad girl! Ito, si RJ Osha. Parambo lang po, Papa Ace. Ang gwapo niya. Si Eric! Parambo, Papa Ace. Sa jowa ko na sa trabaho. RRE. Miss na miss ko na siya.
0: Sana all.
1: Oy, guys, mag-follow kayo para sa mga nandito sa aking TikTok.
0: Sabay-sabay na natin ito. Si Chris Menor. Pinaparambo daw si Kenji Aiden. Makukulit. Si Neza Asiscar. Hello, Papa Yon. Paparambo daw si kanyang magulang na di nag-iiwan ng pambaon ng

0: sapat. Baka nagdag...
1: na kontento, ha? Pasalamat ka nga, binigyan pa kita eh.
2: Pag ang isang ina ay handang gawin ang lahat para sa mga anak. Pero minsan, may mga hangganan lang ang bigat na kayang buhatin ng isang tao. Kabarangay, naranasan mo namang masagad ang pagtitiis mo. Pakinggan ang kwento ni Gladys sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Takas.
3: Barangay LS 97.1.
4: Nasagad ka na daw ba? Opo! Nasagad ka. Nasagad, like super sagad.
5: Sagad na sagad.
4: Opo!
5: Sagad na ako.
4: Yung wallet.
5: Ay, aray ko.
4: Nasagad oh, yung laman ng wallet.
5: 1,000!
4: Ah, ganyan. Sana may magagaganyan sa akin.
5: 2,000 daw, sabi.
4: Okay na sa akin, 1,000 lang.
5: Ah, 2,000, sabi ko sa ano. Sigurit 2,000 daw eh.
4: Baka masagad kasi.
5: Ay, ko. Ay, maraming salamat mga kapuso ha. Comment lang po. Ay, comment lang po. Sa mga hindi pa po naka-follow, follow lang po sa aming mga social media sa akin po at Papa HLS.
4: Yes, sa akin lang po, Papa Johan. Hanapin nyo lang Papa Johan na Facebook. Sa akin TikTok and Instagram, Papa Johan LS. Sa mga gustong bumida, mag-PM na muli kayo. And pag-usapan natin ang inyong mga problema, kung ano man yan, para masolusyonan at mabigyan ng payo.
5: Thank you so much! Ako po si Papa Johan!
4: Ako si Papa Ace!
5: Sa Talk to Papa!
4: Number one!
5: Forever!

Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay, at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radyo, aircon, washing machine,

0: doctors. Gremilles, walang sakit yan sa doktor sa balita.
1: Alagang yunilap yan.
2: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremilles. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Adam Oreller po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
3: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
4: Scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap. Para magluluto ng itlog, maglagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
5: Let's lay, good food, good life.
3: Lagi magic sarap, scramble egg.

0: with Rosen Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosen Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: Bilihin mo! Marami sa mga tindahan. Kung gusto mong matikman ang coconut, sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Orellar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.

0: IZEX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan, para sa bata. Hindi nyo sabon ang Kojic soap, baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White, para tanggalin ng germs mga sabon, para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic, based on third party test. Mag Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
1: May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Strawberry, apple, orange, and lemon. Also,
1: Adam or ng papaya soap. Iha. Nunga papaya. Papaya enzyme. At ng Richie. Adam Oreller po. Parang galing ng papaya. Kaya ng pangligo niya. Hus ng sabon. Regular use.
2: With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin and lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kaya na tayo. Adobo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinag-

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng ubo sa plena. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
4: Alagang Unilab yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dito sa

0: TGF Supermarket, your best choice.
1: TGF Supermarket, your best choice.
0: TGF Supermarket, your best choice.
2: Aray ko.
3: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab Quality
5: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
1: If you love your eyes, come visit EU Executive

0: si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang. SRP.
1: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang.

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Si Brian Puito, hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
3: 3, 2, 1, crumble mini bits!

0: X. I'm anytime, everywhere. I'm here.
1: Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang yunilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kissing, sa lista dapat di-visit.
5: Your kid needs C by D.

0: electric fan para sa power energy light na yung pambayad sa kuryente. Ang power energy light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
1: May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag-Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026. Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer. Para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly.
2: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

0: every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para ng inong tama. Lead Horse Beer, lakas ng ayos sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly. Adam Orellar po, tatagaya ko tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
2: Aray ko!
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality Yan.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa anak niyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
1: May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag-Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.

0: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
1: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adult.
2: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang, SRP.
3: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang, SRP.

0: manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol, 49 na piso lang, SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 49 piso lang SRP.
3: Ang Burr Brand Junior. Para sa 1 hanggang 3 taong gulang iyong 3 taon pang baby. Mag-Burr Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004. Series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.

0: Bayan po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
2: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023. December 2024. And May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit dyan sa doktor sa balita.
3: Alagang yunilap yan.
4: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
6: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi, walang hapdi.
7: Aray ko!
5: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
8: Unilab quality yan.
4: Ibuprofen paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tea.

0: sex. Every time. Anytime. Anywhere. I'm here.
1: Need extra budget fast? Adam Orellar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronic app.
1: Adam Orellar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
3: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults.

0: work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae inyong trabaho. Ang kaya sa Grand Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet.
1: Bon.

0: ng Burr Brand Junior. Para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby, mag-Burr Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
1: Para sa anak niyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Iyong driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
2: May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag-Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old,
0: the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
3: EO51CA number 02, 1 series of 2026.

0: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
1: Bear Brand Aldolt Plus, level up na sa tibay pang adult.
2: Scramble egg, haluin ng itlog. Maglagi Magic Sarap, para magluluto ng itlog. Maglagi Magic Sarap, scramble egg ang magical.
3: Let's lay, good food, good life.
4: Lagi Magic Sarap, scramble egg ang magical.
5: TGON Radio.
6: Lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
7: Narito na ang pambansang tita baklita ng bayan, ang queen of late night radio. Handang magpayo, magparinig at magpatawa. Ito ang nagmamahal Tita Chupeta, ang queen of late night radio sa T1206 AM.
8: Mga bakla!

0: 那打过。
1: Kami nagsasabi sa akin ng mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.
2: Bakla ka ba, Lods? Ito, sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
0: Ah! Shoota ka!

0: Saya-saya ko kapag nakakakita ko ng pogi.
1: Dapat bakla. Masaya pag may bakla. Mahal ko ang mga bakla. Gusto ko ang mga bakla. Dapat may bakla.
2: Tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo bading.

0: And how are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, mga baklitos. To the highest level, mga iniibig, ha? Ayan, today is Wednesday. Midweek po tayo, ha, mga iniibig. Midweek. Ibig sabihin, nasa kalagitna na po tayo ng ating linggo. Oo. Dahil Wednesday ngayon, ay ang petsa po today ay ikasampu ng Hunyo. Today is June 10, 2026. So, di ba social 20?
1: Ayaw!
0: Eh, kasi nung araw, ang bigkas natin ay, 20.
1: Ayaw!
0: Oo, 20. Nakakalerky, 21, 20 tao.
1: Ayaw!
0: Ala, eh, ano probinsya ka ba, gaan? Bakit ka town? Oo, 20. Oo, 20, 25.
1: Ayaw!
0: It's a 20, mga inibigat, 2026 na po tayo. Siyempre po, kasama nyo pa rin ang inyong celebrity superstar ng radio, ang certified mga baklitos. Tita Baklita ng Bayan and the Queen of Late Night Radio to the highest level, ha, mga iniibig. Yesterday, once more, yours truly, the one and only, your Tita Chupeta or Tita Chumps with the letter Z for sure. Sa palatuntunang nagmamahal Tita Chupeta, Monday to Thursday po tayo, 9:30 to 11. Isa na nga, bumalik na po yung ating 9:30 to 12 midnight, diba? Yesterday, once more, para tayo po ay, kumbaga, eh, bonggang-bong na completing broadcast.
1: Ayaw!
0: O, mga baklitos kayo. Nandito na ba, Senyora Pasita? Diyos ko, Lord, ha? Late.
1: Ayaw!
0: Oo. O, paupuin niyo na, Senyora Pasita, habang bumabanter ako dito. Yung screen lang naman ng medyo,

0: Bubulot, Mare.
1: Ay,
0: sa tingin mo.
2: Well, wala naman akong pakialam kung meron o wala.
0: Oo, ang mahalaga, napasaya natin
1: siya. Ay,
2: ang tingin na yun.
0: Oo, to dahan. Siyempre, konting chika, konting ano din, pag-guide natin sa, yun naman ang gusto nating mangyari. Yeah. Mag-guide natin yung mga younger generations. Okay. Dahil tayo yung mga papunta ng senior citizenship.
1: Ay,
0: papunta na tayo doon.
2: Actually, malapit na yan.
0: Oo. Eh, ikaw, 2 taon na lang yata.
2: After December, 2 years na.
0: Oo, diba? Ang bilis, no? Pero wala si Churo Mari, para ka lang 50.
1: Ay,
2: Eight years young.
0: Oo.
2: Ano yan, yan yung formalin?
0: Formalindehyde, nakakadarki. At saan ba ini-inject yan, Mare?
2: No, I was soaked in...
0: binabad
2: ako sa
0: formalin. Para ka lang galunggong. Para ka lang galunggong, Mare.
2: Binabad ako sa formalin.
0: Oo.
2: Siguro mga isang buwan.
0: Diyos ko, lo, natagal nun, Mare.
2: Preserve
0: ang beauty. At least, Mare, sa magiging natin vlog natin, i-guide natin yung mga kabataan para, kumbaga, in terms of love life, finances, lalo na sa ima-advisean mo sila doon. Yung, alam mo na, yung buhay ng mga baking ngayon, masyadong reckless, di ba? Oh, junok ng junok, Mare.
2: Generation down ng Gen Zers and Gen Alpha, yung mga baon sa credit card.
0: Yes.
2: Kasi they like to live for the moment.
0: Yes.
2: So travel, they charge it to the credit card. Ganon.
0: For the sake of social media.
1: Ay,
0: popularity.
2: Posturing sa social media.
0: Oo, gusto nila sikat sila sa social media. Yes. Pero yung credit card nila max out.
1: Ay,
0: max out to the highest level. Yung maganda yung pag-uusapan natin maganyan. And a little of politics. A little of, siyempre mga mga Christian values, di ba?
2: Alam mo, sa'yo yun.
0: Pastora ako, di ba?
2: I don't have to talk about Christian values.
0: Hindi, I mean, yung basic lang naman. Yeah, paano lumuhod ng maayo.
2: May Christian values ka. Ako, amora.
0: Amora.
2: Hindi man lang ako immoral. Amoral. Amoral.
0: Kumbaga, biref. Charing lang naman. Alam naman natin. Charing-charing ka lang naman dyan. If I know, isa ka sa mga taong maraming natulungan. Marami ka na train. Diba?
2: Kung kaya, why not?
0: Kung kaya kong luhurang ka.
2: Pag hindi, hindi tayo magagawa.
0: Kasi Mare, ganito yan, ang pagtulong daw, nasa tao yan kung gusto niyang tulungan ang kanyang sarili. Tama ba ako? Kasi ang hirap yung tutulong ka, hindi naman siya willing tulungan ang sarili niya. Sayang lang. Sayang lang yung, ba yung nahulog? Para may nahulog sa akin na.
2: Di ba hikaw mo isa?
0: Nahulog yung hikaw ko. Hello, bye. O mamaya ako na pulutin yung hikaw ko. Lang kasi mumurahin. Akala ko bibigyan mo ako ng pwede ko ba ipalit sa ikaw kung pek?
2: Ay, ano siya? Quintas.
0: Quintas.
2: Corales.
0: Mare?
2: Corals.
0: Corals. Bongga yan.
2: Hindi fake na coral.
0: Original, Mare. Gusto ko yan. Talaga naman love na love mo ako. Chinika ko na nga nung Monday, sabi ko, pinasyal mo ako dun sa balaysong mo, na-overwhelm ako kasi para siyang modern antique house, napakaganda. Kaya, kumbaga, natutuwa ako na may kasamang inggit. inggit na positive. Na para lalo ako ma-inspire. Yeah. Diba dapat gano'n, inggit na positive, diba Mare?
2: Yeah.
0: Kasi yung iba inggit, sana bumagsak ka.
2: May mga taong gano'n.
0: Pero yung inggit na, sana ma-achieve ko rin, achieve ng kaibigan ko. Mm-hmm. Diba gano'n, yes. Ma-happy ka sa kanya. Yun ang inggit na positive, diba? Eh, kasi yung iba, sabi nilang, Chusera ka, eh, utang mo lang naman yung

0: bahay mo. Di ba may gano'n? May gano'n.
1: Hindi, pero okay, sige. Sabihin mo ng mortgage yon. Still, but how do people buy houses? Di ba mortgage?
0: Oo, hindi ka naman bibili ng cash na
1: marami,
0: ano.
1: May mga may kaya mag-cash. Yung mga super yaman yon. Pero
0: yes,
1: everybody, I think like more than half of Filipinos. Oh,
0: totoo.
1: Mortgage.
0: Lahat.
1: Diba?
0: Oo.
1: And not more than half. Yung mga 80%.
0: Mm-hmm. Correct. Ang mahalaga, dapat masaya ka sa nangyayaring magandang direksyon na kaibigan mo. Kasi yung iba dyan, Mare, gumaganda ang buhay mo, pero parang sa lublob nila, eh, meron silang bitterness dito.
1: Ay, yeah. Ano sila?
0: Oo.
1: Mahilig sa sinampalukang papaitan.
0: Oo, masyadong maasim yun, Mare.
1: Ay, yeah. Sinampalukang papaitan. May
0: kasamang bitterness.
1: Oo.
0: Oo, eh baka may ano doon, duetsong ng kambing, kaya...
1: Ay, yeah.
0: Kaya masyadong mapait. On a Wednesday edition, mga iniibig, ha? O, sandali lang, inom muna ako ng aking paboritong canola oil. By the way, please, in-announce ka na rin, Mare, ang vlog title natin ay sa YouTube ay, ano ba yun? Nakalimutan ko na.
1: Ayan na! Ayan na!
0: Tambalang, Nyora Pasita, ano, Tambalang, Tita Chupeta at Nyora Pasita. Ayan, di ba? Natutuwa rin sa'yo si Hendrick Val Oliva, Mare.
1: Ay.
0: Ating Chopinatic sa...
1: Sa
0: 30 plus lang, Mare.
1: Baby.
0: O, mga ano lang natin, mga anak-anakan natin.
1: Ay, yeah. Actually, pwede ha.
0: Pero
1: kumbaga ka nag-asawa.
0: Atenista, Mare. Atenista.
1: Ah, okay.
0: Si Lollipop kasi hindi atenista eh.
1: Hindi.
0: Satanista.
1: Ay, yeah. Atenista, guys. Mamangking ko atenista.
0: Oo. Ay, nakakalungkot yung nangyari sa dalawang basketball players, no? Sana magkaroon ng hustisya. Pero huwag muna tayong pangunahan.
1: Pero,
0: dahil
1: well, is it an accident? I think it's an accident, sabi
0: niya. Nakiusap naman ng Ateneo, tawag mo dito, ang school na huwag mo na maghumusga. Kung baka let the will of justice prevail first, chuchu, and huwag mo na pangunahan.
1: Yeah.
0: Diba?
1: So, I think it might have been a really unfortunate accident.
0: Totoo.
1: Pero so sad.
0: So sad, diba? Kasi punong-puno ng pangarap, punong-puno ng... magagandang oportunidad, diba?
1: Pag may it's not na natutuwa ako pag may namamatay, pero pag bata ang namatay.
0: Oh.
1: It's really tragic.
0: Sana yung mga nag-tegi-bumbum na yung mga kurap.
1: Ay, okay lang yun. Actually yun, gusto natin yun.
0: Oh, kasi yung dasal ni Cara, Cara David, mukhang natutupan din.
1: Ay, yes. Pero pag bata, like that, 19 years old, technically, he's not yet grown up.
0: Tapos, nakagali pa ng probinsya. Kanina nga nag-uusap kami sa, ng kumari ko, sa makeup room. Parang umiiwas kami yung i-discuss kasi tutuloy yung luha namin, Mare. Dahil nga, siyempre, sobrang pangarap ng bata, napunta lang sa ganun, di ba?
1: Kahit na sa mong accident, which I think it might be an accident. Pero, hindi na wala.
0: Parang kine-question, bakit daw kasi yung training nila, parang military training, parang ganun, Hindi ko naman alam, mahirap magsalita,
1: Hindi
0: natin.
1: Ang daling
0: kasi daw parang in-isolate sila sa, sa Aurora Province, sa Baler. Tapos, 1 week na walang cellphone, isolated sila. Tapos mga training.
1: Basta ang tanginig ko din, kaya daw ganun ang ginawa. Because it's parang lang magkaroon sila ng sense of brotherhood.
0: Parang fraternity.
1: Parang teammates silang lahat So, kaya ganun. Yung ganun na ginawa nila, in itself, hindi siya masama. Pero, I don't know kung may lapses in safety. Of course, syempre, again.
0: Ang sabi ng mga locals doon, Mare, talaga daw maligalig yung karet ng tubig doon.
1: Oo, tsaka alam
0: even
1: ko,
0: the locals,
1: Quezon ba?
0: ano, Baler Aurora.
1: Aurora, which
0: even
1: is
0: the locals there are afraid to...
1: Where is Baler?
0: Dito sa no, Aurora province, Mare. Oh.
1: Malakas daw talaga sa area dun yung mga yung waves eh.
0: Totoo.
1: At saka sa higupin ka talaga.
0: Parang traidor daw, kala mo nakatapak ka lang sa mababaw na buhay. Then later on, biglang cliff.
1: At saka yung ano daw, nanghihigup daw. Nanghihatak.
0: Ay, parang bakla pala.
1: Nanghahatak daw siya. Kaya biglang, di ba, tatlo daw sila. Yung pangatlo, nakawala. Nakalamoy, nakaligtas. Yung dalawa talaga.
0: Ang problema kasi yan, Mari, pag nakaramdam ka na ng tawag mo dito, yung stiff, ano, yung muscle, ano, nag-cramps na yung muscle cramps, yun na yun.
1: Kung malakas yung alon, taking you
0: papalayo,
1: tapos lalangoy ka against it, pagod ka.
0: Mapapagod ka talaga. Tingnan natin yung magiging, ano, pero prayers na lang sa, ano. Two beautiful young souls, no, Mari? Kaya marami ang nalulungkot. Hindi lang naman ang, ano, ang pamilya ng mga biktima, kundi maging ang Ateneo din naman ay nalulungkot, eh, di ba?
1: I think any society, pag mga bata ang namamatay,
0: sad. Sana kinuha na lang ni Lord yung mga malakas magnakaw.
1: Sana, pero I think binibigyan sila ng chance na magbalik loob.
0: Babalik loob pa kaya sila?
1: I'm not holding my breath.
0: Diba? Kumbaga, ano, parang imposible mangyari. Are you ready, mga baklito?
2: Mga bakla!
0: A one, a two, a three, a go!
2: Mga bakla!

0: Baka tama na mami.
1: Oh,
0: baka malunod din ako sa sarili kong laway, di ba?
2: Dati ang kaya mo talagang super ano, no?
0: Dati kaya kong ano, mga 5 minutes.
2: Oo. Dali, no? Talagang...
0: Ano, Mare? Natural law.
2: The spirit is strong, but the...
0: Is, ano...
1: Ay! Oh.

0: International Gymnastics Party. Napakadami.
1: Uy, baka magkano ka ng intergalactic, ha?
0: Actually, marami nag-message sa akin ay...

0: clear bomb yung yung smell ni Marco. Talagang walang lahat ng member doon hindi kinaya, naglabasan mga
1: pero sabi nila yung diet talaga are effects yung sigaw.
0: Kasi nga mahilig silang kumain ng sibuyas. Spicy.
1: Spicy food. Yeah.
0: Spicy food.
1: Tsaka depende sa klaseng spicy food.
0: Oo. So, ko yung mga girls, mahilig sila sa spices. Tawag sa kanila ay spice girls.
1: Laos na ang spice girls.
0: Oh, wala na.
1: Wala na
0: sila. Oh. Diba sila ginger, diba mga luya.
1: Two albums lang, tapos nawala.
0: Ay, ganun.
1: Two or three. Pero isa lang ang talagang bestseller nilang album.
0: Oh, naalala mo ha. Maklitos ka talaga.
1: Tsaka, tinugtog yun sa ano natin, sa party. Diba yung ginawa natin sa Library Foundation?
0: Yes.
1: Tinugtog yun yung I forgot kung anong kanta yun.
0: Iba rin yung ano, Mare, iba rin yung Pussycat.
1: Pussycat Dolls, ano naman yun, later. Mas later yun.
0: Pussycat, diba? Hindi ako mahilig sa Pussycat, Mare.
1: Alam natin lahat yun.
0: May allergy ako sa Pussycat. Ikaw nga, may allergy ka din.
1: No, hindi ko lang talaga ta.
0: Hindi ka makahinga. Kasi mabalahibo yung mga pusa eh, ano. At saka, nagsished sila ng ano, ng... Kaya doon sa bahay mo, wala.

0: duty-free Philippines.
1: Ayan!
2: At si Levy.
0: O si Levy na hindi kagapuhan, pero isa, dalawa, tatlo, may pipitikin ka pa.
1: Ayan!
0: Doon na lang ako kay Levy.
2: Well, depende din.
0: Basta kay Levy na lang ako.
1: Ayan!
2: Pero sino mas mabait?
0: Ah, sa'yo kasi character, no? It's always mamaya, character.
2: Yun nga, gusto mo sinubugbog ka.
0: O sa bagay, baka umbagero naman.
1: Ayan!
0: Eh, alam mo naman ako,
2: okay,
0: diba?
2: Okay, isa, ano nga, okay siya, pero ano, possess me.
0: Oo,
2: yung
0: diba?
2: Possess me.
0: Oh, delikado yun, Mari.
1: Ayan!
0: Oh, delikado yun.
2: Mamaya, 12 years old yan.
0: So, yan pa ang ating liham kasaysayan ngayong gabi. Abangan po ninyo, mga iniibig. Ay! It's 20 minutes makalipas ang alas 10 ng gabi. So, after ng ating commercial break ay bati-bati-bati na muna tayo. And then, liham kasaysayan. And then, ang ating bonggang blind item. As siyempre, dahil special ang ating broadcast ngayong gabi, kasama pa rin natin ang Nyora ng Bayan, Nyora Pasita. Kasi bukas hindi siya available. Oo, ano siya? Magtatalop siya ng mga libu-libong mangga.
2: Gagawa ka ng ano ng...
0: Pero pwede kang ano, pwede kang... Oh yes, sarap niyan, Mari. O kaya yung ano, yung may puding... yung mango with ano ba yun, yung sikat na ano yun eh, parang biscuit na hinahalo doon, tas with ay masarap yung Mari, mayroong kondensada.
1: Ayaw!
2: Masarap ang mangga.
0: Oo. Meron lang akong mangga na pinakaayaw ko, Mari. Ay, yung mga mangga, mangga gamit.
1: Ayaw!
0: Yun ang pinakaayaw ko,
2: mangga. Gamit, mga... Manggagancho.
0: Manggagancho.
1: Ayan!
2: Kami yan!
0: Okay, makalipas lamang ang ilang pagunita. Love you, love you, love you. Love you.

Pangarap mong maging milyonaryo? Sa PCSO Lotto, magkakatotoo! Mas pinasaya! Mas pinabongga! Mas pinalaki ang mga jackpot prizes! Araw-araw ang bola! Kaya more chances of winning sa PCSO Lottery Draws! Lunes hanggang Linggo, tuwing 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m.

0: Chikahan? Check! Barnagulan? Check na check! Pasikatan? Super check! Hindi hagard ang morning mo dahil kasama mo ang tambalang kukumpleto ng araw mo!
1: DJ Melody
0: at DJ Gabby, makisali sa tawanang may matututunan, makimarites to the next level, at ma-inspire to start your day with positivity. Woke up like this! Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito lang sa D1-1206 AM. Handa ka na ba sa isang buong araw na impormasyon at dito sa D1-1206 AM? Tuloy-tuloy ang alitang dapat mong malaguradong magkasayo. News,
2: Mela,
3: tignan na ahead of time.
0: Check, public affairs.
4: Yung inflow tapos outflow kung
5: isa sa main.
0: Check, talk shows.
5: The four hobby ganoon.
6: Challenging.
0: Check, weekend classics at party mixes from classics to now. Check na check. Isang istasyon.

kompletong programa. D1 1206 AM. Pangarap mong maging milyonaryo? Sa PCSO Lotto, magkakatotoo! Mas pinasaya, mas pinabongga, mas pinalaki ang mga jackpot prizes. Araw-araw ang bola, kaya more chances of winning sa PCSO Lottery Draws. Lunes hanggang Linggo, tuwing 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m.

0: mga bakliton.
1: Mga bakla.
0: To the highest level, huh? Basa-basa muna tayo, Mare, ng mga greeting. Mula kay Rustan Malianta, good evening po sa aming napakagaling, napakasipag at napakagandang tita sa Erin. Buti na sabi niya ay naku, baka madulas ako. Tita Chupeta, pakishoutout naman po ang aking familia Malianta family. From ano to, Mare? Naga City, ha? Bongaysius, oh. Goa Camarines Sur. Mary Grace Bakulay and daughter baby Eviana Briel Malianta. Pagdasal po natin ating mga kababayan na dumaranas ng pagsubok, na nawa sila ay bigyan ng lakas at hindi mawala ng pag-asa. Hangad ko din, tita, sana mabigyan ka pa ng malakas na pangangatawan. Pag gusto ko lumakas, Mari, napakadali lang eh. Ano lang yan eh, buko juice lang. Mare. O kahit wala kang headset, mas maganda. Para masakit sa tenga mo, Mare. Ayan, bumalik na isang hikaw ko. Ayan, laging healthy ka, tita, from Papa BJ. As in, DJ Blow Joe. Ng Bossing FM Naga City. Emil Adora. Good evening, Tita Chupeta. Bakit walang Facebook Live? Wala ba tayong Facebook Live? Errol, meron. Ito nga, binabasa ko nga galing sa Facebook Live to eh. Ovino Fredan, good evening, Tita, at sa lahat ng mga Chupenatics. George Basilides, hello, George. Good evening, Tita Chupeta, and Nyora Pasita. Maring Angeli Gutierrez. Oy, nakabalik si Maring Angeli. Hi, Tita Chups, I have missed you so much. Miss you too, binabanggit nga kita pa minsan-minsan eh. Kasi yung sister niya, yung very sister niya, parang very close sa kanya, Mare, has passed away. Oh, kaya medyo nagbakasyon si Maring Angeli Gutierrez Santiago. Pero the good thing is, you're back, Mare, ha? Nakabalik ka na ulit. Jimwell Rulian. Taga saan ka, Jimwell? Gandang gabi po. Puyat ako ngayon, sabi ni Jimwell. Ayan ha. Please follow and share ang ating Facebook account, Tita Chupeta, ha? Jimwell. Ken Adrino, may guest ka, tita? Yes, Senyora Pasita. Oo, kasama na natin siya once a week, ha? Para mas masaya tayo dito sa studio. Bruce Lee, ayan, nalaglag na ang earrings mo, mga baklita. Ay, yeah. Oo, para kang pirata, tita, nag-iisang hika. Ano to, Mare? Inspired to sa ano? Hawakan sa MRT.
2: Hindi yung hawakan ng mga sa gymnast.
0: Ay, oo nga pala sa ano, sa Olympics.
2: Bilong.
0: Diba yun ang logo na Olympics, diba? Doon siya na nakuha ng inspiration. Nako, tita, makakalimutin ka na merong factor na nga akong ganun, Mare. Nakadulo ng dila ko. Sabi ni Bruce Lee, hello po, tita, ganda, Nyora Pasita. Wearing your mahiwagang hairband again. Gandang gabi po, nakatutok na po kami. Thank you, Bruce Lee, ha? Shoutout sa mga alien na baklito, ang sabi dito, ma. Kumomonitor kaya yung mga baklitos na, ano? Mga Tivoli Bam Bam, sabi dito. Emil Adora, pa-shoutout kay Beanie Vanny Bear. Ano, Mari, ha? Na nagmomonitor din dito si Beanie Vanny Bear. Member siya ng Beanie, yung girl group. Di ba nakakatuwa? Ay, gusto ko palang pasalamatan. Ano, Errol? Positive, Errol? Okay na? Okay. gusto ko lang pasalamatan ang Philippine Radio Out of Context. That's a finiture nilang mga radio program rin. Ako ang may pinakamataas na views. Meron po tayong 114,000 views, Mari. Diba? So... talaga ano, Mari, hawak ko pa rin ang corona as the undisputed queen of late night radio. Hindi po taas ang viewership ng atunan, di ba?
2: Dapat taas yan.
0: Reden Gonzalez. Sabi ni Reden, J.H. Hila. Oh, ah! Yun na nga, poros. Yung blind item na getching ni
2: Reden. Okay, nahulaan ha. Hindi ko nahulaan.
0: Reden, siya nga nga Reden. Baka makalimot. Hula siya, pero marami nakakahula, Mare. So meron tayong sumakum laude. May siyang suma, sumama sa baget. Sana ma-extend po ang show niyo hanggang 11:30 para mas masaya at hindi bitin. Dahil kapag bitin ay masakit sa puso. Ako kasi pag nabibitin ako, hindi yung puso ko ang sumasakit, Mare. Yung ngalangala ko. Nabasa mo na ba 'yung nagkaroon ng autopsy ang mga doctors ng Harvard? In autopsy nila, kakaiba pala ang ngalangala ng mga baklitos. Yung ngalangala daw natin parang helicopter.
2: Bakit?
0: Umiikot, Mare. Para happy mga baget. Evie, good evening po, Tita Chuf. Napakadaming letter Z. And Nyora Pasita, stay healthy po.
2: Thank
0: both.
2: Thank you.
0: Doc Ron Quino. Si Doc Ron, listener natin sa kabila. Alala mo yung veterinary na listener natin. Super loyal, Mare. Sabi niya, good evening, Tita Chuf, Senyora Pasita. Sa ano na siya ngayon, na Department of Agriculture na siya ngayon. Diba? Tiyo mo nga naman ang buhay, diba? Tagal na ni Doc Ron, diba? Sumasama pa sa ano natin, sa Minion Days natin. Emil Paulino Mendoza, magandang gabi, Tita Chupet. Bakit Chupet?
2: Chupet.
0: Ano yung gupet with libre ng ano yan?
2: Depende.
0: Chupet kasi ang tawag sa mga baklitos na gugupit ng libre.
2: Ng libre.
0: Kapalit ng buko juice. Sabi ni Alvin Quijado, Emil Paulino Mendoza sa Tita Chupeta. Ayun, kinorek niya yung isang ano. Alvin Quijado. Magna cum laude, Mare. Alvin Quijado. Ano, Mare?
2: Kasi ba may suma, magna? After that, cum laude na lang.
0: Cum laude, oo. May honorable, oo. Hanggang tatlo lang din. Emil Adora, Correctus Benedictus, may bonggang store.

0: Oh, and sa bagay, hindi naman pogi ito eh, no? Kaya okay lang. So, si actor. Magaling umarte to. Yeah. Diba sa Mara Clara, yes. Kontrabida siya. Ah! Nasabi ko na yung clue. Sa Mara Clara.
1: Ngayon naalala ko, pero hindi ko lang nag-guess. Yung sayaw, kasi hindi ko pa siya nakitang sumayaw.
0: Ah, talaga? Magaling to sumayaw, magaling Mari. As in, galing nga siya sa isang dance group. Dalawa sila nung isa pa na co-host niya.
1: Ayaw! Sorry, hindi ko alam.
0: Yung naumbag ng, sa isang hotel, di ba? Tapos yung girl lalo na set up siya, yun yun. Oh, yun yung isa.
1: Ayaw!
0: Yung kasama niya sa grupo.
1: Oh.
0: Baka madulas ka.
1: Ayaw!
0: Archie Quezon, Tita Chups, you are so hilarious.
1: Ayaw!
0: Thank you, Archie. Please like and follow na my official Facebook account. Mon Alvarez, more powers sa vlog ninyo. Okay, ang chikahan ninyo. Oh, tingnan mo nga naman, di ba? Oh. Ah, may bogang score ka, Mon Alvarez. Tingnan mo. First honorable mo.
1: Oh. Dalawa na lang.
0: Magaling to si Mon, lagi nakakahulat. Nasa ano na siya, Hall of Famer na. Ovino Ferdan, ako may mapapalo sa puwet, Mare.
2: Hindi masakit sa puwet yun.
0: May mapapalo sa puwet. Si ano to, si Ovino, mapapalo
1: mali,
0: sa puwet.
1: Mali siya.
0: Mali, kasi ang binanggit niya, yung naombag.
1: Yung
0: naombag, Miguelito, ay, may bonggang score ka, Miguelito, ha?
1: Last na lang.
0: Hello, Maring Maylin Valenzuela.

0: So natambakan tayo. Bakit wala kayong live sa YouTube? Sa Facebook meron kami. Sa YouTube suspended dahil nga meron daw violation. O Maring Alex, si Maring Alex, kabila listener natin, taga Quiapo, Mare. Oo, sabi niya. Tita, si Blank Bang Blind. Correctus Benedictus, Alex. Correctus Benedictus. Sabi na kaulang, Mare. 4114. Good evening, tita. Oy, okay pangalan ko sa kanya, Ate Puch. Chupeta. Pag binalikta mo, Ate Puch, Chupeta. blind item. Correctus Benedictus sa 4114. Okay. Lima.
1: Ay, galing.
0: Lima at
1: buti pa kayo nahula.
0: Dalawang
2: hindi ko na get.
0: Dalawang mapalo sa puwet.
2: Ay,
1: ako hindi. Isa ako sa napalo. Hindi ko na get at all.
0: Talaga. Pero sinabi ko na sa iyo.
2: Ay,
0: so dapat, Mare, simulan mo nang magbasa-basa ng mga showbiz articles.
2: Ay,
0: okay. Ito na po ang ating liham kasaysayan.

0: Magandang gabi, Tita Chup. Itago mo na lamang ako sa pangalang Nadine.
1: Ayaw!
0: Pero ang tunay ko pong pangalan, Tita, ay Nando.
1: Ayaw!
0: Lalaking lalaki, diba?
2: Siga.
0: Lalaking lalaki ang hanap.
1: Ayaw!
2: Napasigahan.
0: Ang tawag ko dyan, Mari, ay member sila ng Pasukona community. Ay, mga pare-pare. Pare-pare. Subo ko na, pare. Pasukona, diba? May stage ba ng buhay mo na pare-pare ka, Mari? Parang paminta, paminka.
2: There was.
0: Oh, talaga? Maiksi.
2: Bago akong nag-work na.
0: Oh, tinay mong pare-pare. Oh,
2: kasi nag-work, bago ako nag-work eh. Siyempre, hindi ka pwede mag-out sa office.
0: Talaga, sa itsura mong yan,
1: Mari.
0: So, pare-pare.
2: Pero for a while. Pero hindi ako ganyan na pare-pare. I just dressed.
0: Oh, and you just be yourself. Yeah, oh, yeah. Kasi yung iba pare-pare, may bigote, may balba. Tapos malalaki katawan, nag-gym.
2: Hindi ako. Ako.
0: Oh, tapos may baon silang ano, mantikilya.
1: Oh. Ayaw!
0: Pero nung pare-pare ka, Mare, wala kang baon mantikilya, wala na.
2: Wala. Wala.
1: Ayaw!
2: Wala. Kasi nga, siyempre ha, tapos sa kliyente, hindi na pwede masyadong pag-girl.
0: So, ang baon mo lang, ano, lotion, baby oil.
1: Ayaw!
0: Ganong-ganong level lang. Kasi ako eh, nasa level na ako ng mantikilya.
1: Ayaw!
2: Nabuto ko yung paminta stage.
0: Aray ko!
1: Ayaw!
2: Buong buo!
1: Buong buo!
2: As in, pag gano'n mo, gugulong.
0: Gugulong, Mari. Kasi buo, bilog na bilog. Yes.
1: Ayaw!
2: Yung iba hindi eh.
0: Durog na durog.
2: Uh-oh.
0: Yun yung malalaking katawan, pero kung naglalakad, kumikending-kending.
2: Ayaw! Nagisong yung ipis-titid eh.
0: Oo. Kaya lagi ko sinasabing, testingin ninyo yung mga pare-pare niyong kaibigan, itsahan nyo ng ipis o ng
2: daga.
0: Ng bubuwit.
1: Ayaw!
0: Diba? Doon yung mabubuking. Pag nagtitili-tili, ay! Baklito.
1: Darnita
0: pala, Mare. Diba? Darnita. Kaya ako na pasulat sa inyo, Tita, ay nais ko sanang bigyan niyo po ako ng isang makabuluhang advice. Sapagkat may dalawa po akong minamahal na lalaki sa buhay ko.
1: Ayaw!
0: Ang mga papa ko po ay pareho silang tunay na lalaki. Kumbaga, sila pong pareho ay maugat.
1: Ayaw!
0: Maugachi. Minamit ka na ba, Mare? Medyo maugachi.
1: Ayaw!
0: Maugachi. Usually, mga ano, mga constru, gano'n.
2: Yung mga herb duties.
0: Oo. Kumbaga, ano, tama.
2: Herb duties.
1: Ayaw!
0: Ano pala yung
2: Ano natin sabihin?
0: Constru. Ayan, constru beauty. Yes, Tita, pareho po silang straight. Unang nakilala ko po ay si Eric. Si Eric po ay 22 anos. Ay, bata pa, Mari.
2: Banda pa pamangkin.
0: Oh, Diyos ko, Lord, ang aga mo namang ano, ha, mag, ano dyan, siguro kumain naman, ng kondensada. Pero ako, Tita, ay 38 na. Ah, medyo papunta medyo, na siya sa Gurangit.
2: Pwede na. Pwede pa rin. 22, 38. Mahit 10 years older. Okay.
0: Unang nakilala ko po si Eric, Tita. Gwapo po siya. Maganda ang katawan. At higit sa lahat ay mabango. Mabango. Type mo rin ba, Mari, mga mababango?
2: Ano siya?
0: Yung iba kasi yung type nila, amoy pawis.
1: Yeah. Ayaw!
0: So sa'yo, gusto mong amoy, ano, baby powder.
1: Ayaw!
2: Kaya, Johnson's baby color.
0: Di ba nung araw, ganun, di ba?
2: Mga mababango.
0: Mga ano, ayaw mo na amoy ano, Tatiana.
1: Ayaw.
0: Mga ano, mga Avon products tong araw, 'di ba? Yung Sweet Honesty.
1: Ayaw.
0: Baklitos na baklitos.
2: Correct,
0: imagine lalaki ka, naka-Sweet Honesty
1: correct
0: ka.
1: Ayaw.
0: Diba? Oo. Guwapo, maganda ang pangangatawan at mabango si Eric Tita. Pero ang problema ko ay isa

0: Sabi ko sa kanya, bakit ang hilig mong batiin yung mga na-tegi bumbong? Baka one day, ano, mag-thank you sila sa'yo, dear. Nakakalarki, thank you. Diba? Kasi isang kilala ko.
1: Magaling na composer yun, diba?
0: Oh, magaling. Ano pa siya, sa Dahon.
1: Ano yung pinaka...
0: mga famous na, oo, ano, na, hindi pinaka... ako familiar. Ang alam ko lang, magaling siya sa pagpatunog ng dahon. Ang chika nga, Mari, meron akong kaibigan. Kapag gabi daw, Mari, kinakalabit siya ng misis niya. Pero takot na takot daw siya every time kinakalabit siya ng misis niya. Sabi ko, kakaiba kang mister. Kasi yung iba, pag kinakalabit ang misis, di ba, natutuwa sila. Pero daw siya, pag kinakalabit siya ng misis niya sa gabi, natatakot siya. Eh sabi ko, bakit ka natatakot kung kinakalabit ka ng misis mo? Eh sabi niya, 5 years na siyang patay niya.
1: Ayaw! Dapat ka lang matakot.
0: Dapat lang matakot. Ano na pala yun? Si ano na pala yung si Annabelle.
1: Ay,
0: oh, si Annabelle. Nakakatokot si Annabelle. Yung, oo nga, diba? Lalo na yung dolls na ano. Yung
1: walking dolls?
0: Yung walking dolls, nakakatakot yun, diba?
1: Yung walking dolls ng sister ko, sinisira ko dahil.
0: Talaga? Kasi baka buhay yun, no?
1: Ay,
0: yes, tita, nailove din ako kay Levi. Hindi kagwapuhan si Levi. Pero tita, ang kanyang rambutan, 1, 2, 3, may pipitiking ka pa.
1: Ayaw!
0: Kapwa ko sila mahal, pero litong-lito po ako. Doon po ba ako sa gwapo? Pero duty-free Philippines.
1: Ayaw!
0: Or kay Levi na hindi kagapuhan, pero pinagpala siya as mighty meaty jumbo hot dog.
2: Jumbo hot dog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to?
0: Ah! Nakakalurky. Yun lamang, tita. Sana ay... mabigyan niyo po ako ng kaliwanagan sa aking isip. Sapagkat kung ano po ang inyong payo ni Nyora Pasita, ayun po ang aking susundin. Nagmamahal, Nadine. O Nando sa umaga, Nadine sa gabi. O ikaw muna mauna, Mari. Ano ang payo mo kay Nadine? Sa gwapo ba pero duty-free Philippines? Or sa hindi kagwapuhan pero ang rambutan ay malamorkon?
1: Ako ha?
0: Oo.
1: Gano ka... yung face pa, yun yung pangalawa. Kasi kung pwede na...
0: Wala naman siya sinabing tsaka. Basta sabi niya hindi gwapo. Hindi kagwapuhan, pero ang notches daw ay malaimbutido. Pero
1: kanino mas malasang kanyang investment? Mas malaki ang...
0: Kasi ganito yan eh, yung gwapo pwede niya iparada, gwapo.
1: Yes,
0: eh, diba?
1: Yes.
0: Pero hindi siya happy dahil ang notches daw ay parang kasing laki lang na hinliliit.
1: Ay, kung mas importante sa kanya ang pinaparada, doon siya sa gwapo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mas importante sa kanya yung...
0: yung kaligayahan
1: behind
0: niya.
1: Behind the bedroom. Behind the door.
0: Hindi, kung
1: the
0: member siya ng Papoet Society of the Philippines. Kung member siya ng backdoor entry level. Piliin niya yon dahil doon siya magiging masaya.
1: Yes, kasi yun mas mahal niya. Kasi I'm sure di pwedeng dalawa pareho. Meron din mas nakakahigit eh.
0: Totoo.
1: Di kung sino yung mas nakakahigit.
0: Sana kantahin niya yung song ni Ariel Rivera. Sana dalawa ang puso. Kasi Ariel ba kumanta? No? Parang hindi.
1: Hindi.
0: Sana
1: hindi si Ariel Rivera.
0: Dalawa ang pusa ko. Ah, pusa pala yun.
1: Ay,
0: hindi si Ariel Rivera. Oo.

0: So,
1: ang kakanta niya yung kanta ni ano?
0: Ano?
1: Ni Inday, ni sino yung Imelda pa?
0: Ah, Imelda. Pwede ba, feel, ibig sabihin, pwede niya pagsabayin.
1: Hindi. Eh, kung ang irog mo ay dalawa.
0: Ay,
1: kung ang irog mo ay dalawa, palayain ang tsaka. Hindi, baka palayain ang jutay.
0: Palayain ang jutay.
1: Diba?
0: Si ano ba yan? Sure kasi Imelda pa.
1: Yes, oo.
0: So, oh. Diba si Imelda ko Juanco yan? Ano yun eh? Super Richiro. Oo. Oh. Oh, nakalabang mortal ni Gretchen. Oh. Ay, ako naman, Mariko, akong tatanungin, ang payo ko sa kanya, katulad mo din, kung ang habol mo ba iparada yung jowa mong gwapo, pero hindi ka naman happy. Hmm. Dahil para ka lang nagtitinga. Diba? Oh. Eh, kung mahilig ka sa, ano, sa stick ng barbecue. Sa toothpick, eh di, ang tanong, happy ka ba? Or doon sa hindi ka gwapuhan, pero happy, kep-kep, hooray. Diba? Ay, sorry, hindi pala kep-kep. Happy, puwet-puwet, hooray. Diba? Pero kung tatanungin mo ako bilang baklito sa kasi yung paraparada na yan, ano lang yan, momentous, ano lang yan eh, temporary lang. Yeah. Gusto mo lang bida-bida kapag uwi nyo nung malungkot ka. Dahil ang buko juice supplier mo ay maliit na buko. Diba? So, kung gusto, bilang baklito, certified, ano ka pa naman, member ng Papawet Society. Diba? At member din siya ng KBL, Mare. KBP pala, KBP. Kapisanan ng mga botomesa ng Pilipinas.
1: Then dapat dun siya sa ano?
0: Dun siya sa...
1: Levy si Levy.
0: Kay Levy, So, yun lang ang payo ko sa iyo, ha? Nadine. Kasi kung litong-lito ka, baka hindi na Nadine ang pangalan. Nadimonyo na siya. Baka masiraan siya ng utak. Baka ano na siya, ma-depress okay. Siya, diba? Alam mo ba ang Tagalog ng depress, Nadine? Ang Tagalog ng depress ay ang pare. So, kung ako tatanungin mo, dun ka na lang sa pangalawa. Hindi man gwapo, pero happy ka naman dahil regular kang mafa-Farmville. Oh, alam mo yung Farmville? Farmville? Oh. Mabubungkal. Mabubungkal. Total, member ka naman ng ano, ng backdoor entry level. Yes. So doon ka na lang kay Levy, ha?
1: Pareho namang mabait, so I'm assuming pareho mabait, ano?
0: Wala naman siyang reklamo na salbahe. Oh, ang sabi niya, nalilito siya kasi pareho niyang love. Yeah. Pero guwapo ba? Pero due time? Or hindi ka gwapuhan, pero dakila for na share. Diba? So, siguro na bigyan ka na namin ng bonggang-bonggang payo, ha? Nadine, at bigyan mo kami ng feedback kung naging tama yung iyong desisyon. Pero feeling ko tama kasi... Ano ka eh, member ka ng KBP.
1: Sinabi ba niya? Eh sa bagay, kung big deal sa kanya ang
0: size queen siya eh.
1: Ah, talaga ano siya, botomesa.
0: So member siya ng kapisanan ng mga botomesa ng Pilipinas. Para may kilala akong ano... Mambabatas na KBP din.
1: Ayaw!
0: Bubulong ko sa'yo. Okay!

0: dollars. Yeah, to the highest. It's 2 minutes na lang, Marin. Di natin napansin. Mag-goodbye na pala tayo. Di ba para lang tayo nag-chismis sa mga bakli? Just in case, Mare, magtawa ka dyan sa bracelet mo, ha? Nandito lang ako. Ay, ito na pala, suot ko na yung regalo ni Maring Nyora Pasita, ayan. Corales. Ang ganda, eksakto bagay sa kulay ng mga favorite ko kasi mga pink, mga red. Kaya napansin mo yung mga blues ako, puro fuchsia. Pero hindi ko alam spell ng fuchsia. Okay, paalam na tayo, Marikong.
1: See you next week, Thursday.
0: Thursday.
1: And to all the fans of Teacher Chupeta, please keep watching him.
0: At abangan nila yung ating vlog.
1: Yes, and wait for our podcast.
0: Yes, sa ating podcast, ang Tambalang si Teacher Chupeta.
1: Medyo iba siya. Medyo iba yung mga topics, pero masaya din.
0: Masaya at may matututunan.
1: We'll try.
0: At kabaklaan. Thank you, Mari. Love you. At ingat ka sa flight mo. Yeah. At magpakabusok. Uy, try mo yung manggang ice cream. Masarap din yun.
1: I will.
0: And katulad po na lagi ko sinasabi, mga iniibig, ang sikreto po ng mahabang buhay, tahimik na buhay, maluwalhating buhay, tanggalin ang galit, inggit, at puot sa ating mga puso. Palitan mo yan ng pagmamahal, palitan mo yan ng pag-ibig. At higit sa lahat, matuto po tayong magpatawad. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: Pangina hanggang umaga.
1: Marito ang CZES.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. CZES, mapapakabatod ang kasasarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: Kaya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: every time, any time, anywhere. I'm here.
1: Ew, pawis. Amoy putok.
2: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
3: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. 4 hours na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.
4: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
5: Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults.

0: magharita, juices na.
1: Nakatrabaho, hindi makakakunin pera? Magbur Brand Sterilized. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho? With proper diet and exercise, Burr Brand Sterilized. Tibay pagod na sa trabaho.

0: corn sinigang mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Adam Orellar po, tatagaya ko tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.
2: 3, 2, 1, crumble mini bin!

0: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang cemento, mag Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
2: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas ng ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.

0: Karen Sinigang Mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer. Para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly. Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan. Adam Orellar po. Tatagaya ko tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po. Kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Ano po yun? Parang masarap.
4: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
3: Camion Coconut Crackers?
4: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
3: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
4: Sige, sige. Eto, try nyo.
3: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
4: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
3: Oh.
4: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Burr Brand Sterilize, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Burr Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.

0: Ano niya? Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Aray ko!
4: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
1: Unilab Quality yan.
2: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice. And choose some flavors are Obe, Mango, Chocolate, Milk, Strawberry, Mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. For get 20 pesos only.
6: Tara kain tayo.

0: hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor.

0: Lawrence Sinigang Mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Para sa anak niyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.

0: Alastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.

0: sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM Station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM Station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
1: Stronger.
2: Diba?

Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ayun po ay araw ng Webes, June 11, 2026. At dahil hindi natutulog ang balita, ang problema bukas ngayon ang broadcast. At narito naman.

0: Bilang na mga napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Umakyat na sa 47 batay sa tala ng Office of Civil Defense. Lalawigan ng Sarangani at bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Isinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsala ng malakas na lindol. Paghahatid ng tulong at medical assistance sa ilang lugar, pahirapan dahil sa mga nasirang kalsada. Banta sa siguridad ng Senado, posibleng konektado mano sa 18 na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico. Ang kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Upong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Pag-uusapan pa ng Senate Majority Block paghahanda para sa impeachment trial. Ipinauubaya na ni Vice President Duterte sa kanyang mga abogado. Department of Foreign Affairs naghay ng diplomatic protest laban sa China kaugnay ng inilagay na floating platform sa Bao de Masinloc. Pagkamatay ng dalawa na student-athlete ng Ateneo de Manila University, pinaiimbestigahan ng Department of Justice sa NBI. Paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin. Hihilingin sa DOJ ng mga abogado ng pamilya ng nasawing si Rene Butterbonia. At presyo ng ilang pangunahing bilihin gaya ng delatang sardinas tumaas ayon sa DTI. Awa ka barangay ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisita tayo ng aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio. Quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay, tatawa ka na, tatalino ka pa. Dito na sa Barangay Alas 97.1. Dahil tayo ay stronger forever. Stay dry, kabarangay. Oh, stay dry, mga kabarangay. At welcome po sa programang Potmot and Friends. Kasama ang Team Kapoy, my name is Papa Carlo. Kasama si Papa Jeppo yung mga kabarangay until 9 o'clock. Tatlong oras na naman tayo magsama-sama. Meron kaming mga social media para maabot nyo kami, ma-message nyo kami mga kabarangay. Official page, Barangay Alas 97.1. Like and follow or sa aking FB page, Papa Carlo 08. Instagram, Papa Carlo 971 LS. And TikTok, Papa Carlo 1. It's now 6:06 mga kabarangay. Let's get started. Simulan na natin to. Ito ang programang Potpot and Friends sa Barangay Alas 97.1. Stronger forever.
1: Now, baby.

0: 97.1.
1: Forever.
0: Number one.
2: Better ang summer sa Barangay LS. Barangay LS 97.1.
3: Stronger forever.
2: 6:29. Ang oras sa buong barangay. Happy luck! Turing natin itong Thursday. Thursday is the new
3: Friday.
2: Dahil bukas walang pasok, ano?
3: Independence Day.
2: Ilang taon na? 128?
3: Tama.
2: Tama ba?
3: Hmm.
2: Ano ko rin kakamali? Ilang taon na? 128 years Philippine Republic. Mabuhay. Nakalapit tayo sa Facebook ng Barangay LS page. Ngayon po ay June 11. Kamusta po kayo? So, kinonfirm na ng ilan sa mga taga-Valenzuela. May sunog nga. Lakas na apoy eh. Laki eh. Kitang-kita doon sa ano,
3: Valenzuela,
2: NLEX,
3: no?
2: Sa NLEX mismo. Mm. Sa may service road. So, ingat kayo. Sana ay nasa maayos na sitwasyon na. At sana ay dumating na. Bombero. Anyway, iba pang balita. Magandang umaga. Panalo ba, Ginebra?
3: Talo.
2: Aray mo.
3: Hmm.
2: Kaya pala tahimik.
4: Aray ko.
2: Tuto na. Okay.
3: Oh, para may exact, kasi medyo nananamlay yung PBA ngayon eh. Kaya pabuti ng game 7 yan.
2: Talo. Ayun, Ginebra to, si Randy. Oh. Talo?
3: Talo. Pinagbigyan.
2: Pinagbigyan lang ba yun? TNT ka ba? Tuto na, tuto.
3: Tuto. Pinagbigyan lang. Pabuti ng game 7 yan. Nakita ko na yung script niyan eh.
4: Aray ko.
2: Bakit natalo? Ano, dikit lang ba? Narinig ko kanina eh, dikit
3: hindi,
2: lang.
3: Hindi, ano, sabi ni Tim
2: Tambak? Con...
3: Tambak siya. Sabi ni Tim Con, huwag muna kayong gumawa ng score para maubos yung energy nila.
2: Sino tumama sa ending? Tumama ka sa ending, Randy? Hindi ka tumama. Ano ending?
3: Ang ending, talo.
2: Ah, talo. Aray mo.
4: Aray ko.
2: Comment lang kayo, Barangay LS Facebook page. Facebook ko, Papa Jepoy.
3: Papa Carlo, 08. Ngayon ng mga araw na ito, napipredict ko na magiging tuto ang standing dahil matatambakan po ang New York Knicks.
2: Ano ba ngayon?
3: Game... Better luck next time, game 4.
2: Game 4 ngayon? Manonood kayo ang Pangulo?
3: Ipusta ninyo ang...
2: Parang sinisi nila yung kamalasan sa Pangulo eh. Di ba nanood yung presidente?
3: Si Donald Trump.
2: Ngayon natalo, sinisisi nila. Ngayon, game 4 sa Knicks pa rin, di ba?
3: Oo. At sigurado kayo, sigurado ako na yung mga pupusta sa Spurs, papaldo kayo ngayong araw na ito.
2: Nga pala.
3: Ipusta nyo na.
2: Nga pala, hindi pa kumakabila ito.
4: Aray ko.
3: Maniwala kayo sa akin, ipusta nyo na. Ay, hindi. Forever Spurs tayo.
2: Lawrence, magandang umaga. Good morning. Ang driver po ako, tumakasama daw niya. Ang mga taga TMI Parking. Mark I. Rosso.

0: ngayon.
1: Nakita ko yun, ah.
0: Nauna siya, di ba? Kasi may dashcam ito, yung ano, yung alam, kotse, may dashcam.
1: Alam ko, nakikinig yung mga TNVS, alam ko rin may GC kayo. Anong balita doon? Anong verified information doon?
0: Na huminto yung kasi, Grab driver, at ang sabi niya,
1: nadja-judge na eh.
0: Meron daw babae doon sa hood.
1: Okay?
0: Doon sa hood. So tapos yung video, pilit niyang binubuksan.
1: Yung video yung pinost galing sa dashcam ng kotse.
0: Oo, kotse.
1: Pero nakita ko huminto siya eh.
0: Huminto siya at pilit niyang binubuksan yung ano, yung hood. Tama? Tapos sabi niya may babae daw. Tapos sabi naman nung mayari nung yung nasa dashcam.
1: Babae, walang babae doon. Radiator meron doon.
2: Aray ko!
0: Pinipilit niya eh. Gusto niyang buksan eh.
1: Oh.
0: Pinipilit niyang buksan. Mm. Eh sabi nung ano, uy, ano ba?
1: Hindi kaya dating gasoline boy yun? Kasi dating gasoline boy, boss, tubig lang is... ano kayo nangyari, ano? Oy, message yung kami. Alam ko may mga GC.
0: Anong story doon? Di ko maintindihan yung ano eh.
1: Oo, pangyayari. Dami share. O para malinawan na. Para kami na magsabi rito. Para ma-verify na natin. Asawa ko, Donita Romo, nabuntis ngayon. Congratulations. Buntis na naman. Dali na naman. Shout out sa ako, Donita. Si Rosalio Tromo 3 points! Shout out to Olivia. Papa Jeff, yung sunog sa Alex, tinawag ko na sa 911. Ay, salamat. Galing. O, kita mo. Dali ng action kagad. Salamat, salamat. Sana yung maapula na sa lalong madaling panahon. Anyway, balik tayo sa music ngayong Thursday. It's June 11. Let's go. Nood biyahe, Tulagro. Ingat sa biyahe. Message nyo lang kami kung anong balita. Papa Jepoy, Facebook ko.
0: Papa Carlo 08.
1: Facebook, Barangay Alas page. Nanonood kayo, pakishare naman. Nani Meli! Magandang umaga.

0: Cebu Pacific Air. Fly to what moves you.
1: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Join the Crim Silk Condition to win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus the Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo.
7: Brad, bukod tinatamad ka.
8: Ha? Tinatamad pumasok eh.
7: Tinatamad ka ba pumasok?
8: Ha? Oo. Medyo?
9: Po, tinatamad po talaga akong pumasok sa trabaho kapag unang araw ng buwan kasi po malayo pa yung sahuran. Minsan nga po umaabsent ako niyan. Pero po kapag araw na ng sahuran or katapusan na, yan po ang aga ko niyang pumasok sa trabaho.
8: Ang dami na kayo ko ah. Ang dami nyo na kayo po ah.
7: Paano ka sasahod eh? Wala kang pinasok.
10: Aray ko.
8: Aray mo. Ito ah.
7: Magsasahod lang.
8: Ginugulangan mo yung kumpanya. Opo.
7: Pinatamad ah. Ay, kilos tayo ba? L7 na ba? Ano na?
11: I have headache. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Naku po! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. May new messy poo pockets na sumasalo ng poo para mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
18: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
17: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
18: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
19: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Barangay Alas 97.1.
1: Program forever.
0: 8 minuto makalipas alas 7 ngayong Huwebes. June 11. Tama ba sinabi ko? 8. Inisip ko alas 8 sinabi ko. So 7:08 ayan sa English 7:08 ngayong Thursday June 11. Good morning, welcome to the show Potput and Friends. Kahit merong ibang nagcha-cha-cha, nagrurumba. Papa Jeboy, kain tayo. Pwedeng
2: sabihin niyo to sa kanya. Ano pagkain ba diyan? Nag-i-invite ka? Koy
0: nahihirapan na. Ano yan? Sinigang na hipon. O pa ba ang
2: pwede kong gawin? Pwede. Sabaw, no?
0: Sarap niya na. Pasok yan sa ano ah. Kaya ako nang tato. Pasok yan sa bagong survey ah. Kung daw nagkakamali, top 20.
2: Sigang.
0: Sinigang na hipon. May mga... may ranking ng masarap na luto ng hipon. Magkano ba hipon ngayon? Kilo? 450?
2: Mahal din eh.
0: Depende, no? Nung birthday mo, may hipon? May handang hipon? Wala? Paano nalaman? Naman, malengki ka? 450 ata eh. 450, depende sa laki. Ano yung pinagkakaiba niya? Sugpo, suwahe, diba?
2: Malaki. May mga sizes difference niya, Papa Jeff.
0: Oo.
2: Alam mo bang walang kasing saya? Ano bang gusto mong luto sa ano, hipon?
0: Yung maanghang.
2: Maanghang. Garlic.
0: Yan.
2: Sarap nun. Paborito ko yun.
0: Yung garlic.
2: Iaano mo siya sa butter. Yun? Butter. Oh. Yun. Yan yung pinaka-favorite ko.
0: Sarap niya, hipon.
2: Or yung ano, yung ilalagay sa, yung sa yellow cab na ano.
0: Ano yun?
2: Yung pizza nila na puro shrimp. Sarap yun.
0: Ang gusto ko sa yellow cup, yung binibilot, yung may arugula. Dear Darla. Yung binibilot mo, yung may... Pag-order mo ng pizza, sasamahan ng gulay.
2: Ay, oo.
0: Yung may mga parang talbos. Ano ba yon?
2: Pero yung sa, ano ko, yung paborito ko dyan sa yellow cup, yung... Yun nga, may
0: Charlie
2: shrimp.
0: Charlie Chan, ako gusto ko Charlie Chan.
2: Shrimp na pizza. Sarap nun. Pag-asa ang puso ko
0: sinta. Dito sa amin, Papa Jeppo, yung hipon, naglalakad kung saan-saan.
3: Aray ko!
2: Yabang ah! Ikaw ah!
0: Pogi ka ba?
2: Pogi ka ba?
0: Maka masampal ka dyan.
2: Ikaw ah! Anong pangalan yan?
0: Prito daw, masarap na hipon.
2: Prito.
0: Pero isa.
2: Ah, yung, pwede!
0: Di yung sa restaurant.
2: Magpalaki. Ano yun yung...
0: Sa mga itolyo kayo, nakita ko binubulsa yan eh. Tempura.
2: Tempura.
0: Yung seafood. Yung mga itolyokin, di ba itolyokin? May mga lames, may mga ano yun, na nakapila. Nakita ko yung isa binubulsa. Nagmamantika
2: yung short. Nagbabakat.
0: Umakat yung mantika sa short.
3: Aray ko.
2: Ano, dito sa seafood, seafood island grill yung Lakambini.
0: Ano yung Lakambini? Ba parang ano ah, pang show up ang
2: pang show up, Lakambini. Ano yan, para rin siya yung shrimp garlic na ano, may mga gulay lang nilalagay.
0: Anyway, naalala ko lang kasi, na-share ko lang, na yung sinigang na hipon ay pasok sa buong mundo, sa pinakamasarap na, paano pumunta dyan sa station niya? GMA, Mike, punta ka? May sticker pa ba? Wala ata akong dala. Sa motor ata meron. GMA, EDSA. Tapos sa Annex Building. Ano ba yung number one? Kung di ko nagkakamali. Ano yan eh? Pinakamasarap na luto ng hipon. Parang shrimp dish. Ganun. Yan yung category. The best shrimp dish in the world. Sinigang na hipon kasama. Pero number 20. Number one ata yung... Parang... Gambas.
2: O yan, masarap
0: yun. Pwede ko nagkakamaling ano. O kamaron. Yan, gusto ko yun eh. Kamaron.
2: Kamaron, masarap.
0: Saan ba yun? Aristocrat o Maxis?
2: David's Tea, meron nung ganun.
0: Kamaron rebusado.
2: Oo. David's Tea House, meron ganun.
0: Yung parang tempura na, parang tempura.
2: Na flour siya.
0: Oo, pero
2: manamis. David's Tea House, masarap.
0: Yun yung gusto ko sa mga, ano, sa hipon. Pero, syempre, pinag-aagawan, tempura.
2: Tsaka yung ano, deep fry na ano, na shrimp, yung mga maliliit. Masarap yun, Papa Jeppoy.
0: Tingnan mo nga kung ano, best shrimp dish. Search ko ah. Taste. Ano to? Taste Atlas ba to? Yun lagi nag...
2: May ano, may news
0: tacos
2: na...
0: Tacos, gobernador! Okay.
2: Makakauwi pa ba tayo, Papa Jepoy?
0: Bakit? Ano news?
2: Sobrang traffic ngayon sa NLEX eh.
0: Yun nga!
2: Yun nga. I mean, hindi kaya ito uupa. Uuwi pa tayo eh.
0: Sana.
2: Oo.
0: Sana.
2: Uuwi pa tayo eh. Tara na.
0: Makauwi na kaya?
2: Oo. Bye guys! This is our last song. Thank you so much. Bukas ulit.
0: Talk to Papa susunod na.

0: PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: First, I was afraid.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a service sa MX3. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitpin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTB-253384, Series of 2026.
4: Discover the beauty of playing brightly with NewStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NewStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NewStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Protect Chan.
7: Yaku.
6: With 8 billion live LCS.
7: Yaku.
6: That may reach the intestines alive.
7: Yakult
6: helps improve digestion and boost immunity.
7: Yakult
6: with proper diet and exercise.
7: Yakult
6: kaya panalo ka chan.
7: Yakult panalo ka chan.
8: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
9: Buti, may Kidilit. Chewable paracetamol in candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
10: United Home. Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Kidilit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home Kidilit. Chewable paracetamol in candy flavors.
12: Ano yung tanong mo kanina? Ano yung best na hipon para sa'yo?
13: Luto ng hipon?
12: Oo. Okay, oh. Kabarangay, tanongin natin sila. Okay daw, sabi ni Robert. Okay.
13: Yeah, yan yung sinasabi ko sa iyo. Okay pala tawag doon. Papa Jeff, yung...
12: Prito?
13: Pero maliliit.
12: Yung kulay orange?
13: Gusto ko yung... Oh, gusto ko maliliit.
12: Sa ano? Masarap. Sikat doon. Sa Marilao?
13: Marilao?
12: Meron Mapugo.
13: Meron man ganun?
12: Anong lugar yan? Doon sa may gym. Sa may likod ng barko.
13: Meron ba doon?
12: Anong barangay yun?
13: Makabili nga.
12: Anong barangay yun?
13: Barangay Piti Peu Peu Wee Wee Wee.
12: Ano ba rin?
13: Barangay Piti Peu Peu Wee Wee.
12: Kamakailan na lumabas sa website, sikat na website na may reputation sa pagkain, Taste Atlas, ang best hipon dish. Kasama ang sinigang na hipon. Pero number one,
13: grabe, no?
12: Is from Mexico. Yung tacos gubernador.
13: Paano pagka ano niyan? Pagkagawa. May tacos, siyempre.
12: Oh, may shrimp, onions, tomatoes. Tapos may cheese. Tacos siya. Pero hipon. Na may parang pinagsamang tacos sa quesadilla.
13: Hmm.
12: Pangalawa, gambas.
13: Yun, gambas, masarap yun.
12: Yung mga ino-order sa mga ano eh. Sa mga inuman eh.
13: Pero so, pag ano...
12: Kasama, gambas, isang bucket, saka barkada, fruit platter.
13: Pero alam mo, mapili ako sa lutong hipon. Pag hindi binabalatan, hindi ako kakain yan.
12: Ah, hindi ka nagbabalat?
13: Hindi ako kakain yan, hindi ako nagbabalat.
12: Binabalatan pala yun?
14: Aray ko!
13: Ha? May experience kasi kami ni Papa Jeffoy dun sa...
12: Ibayo! Yun, si Louie. Ibayo. Sa Ibayo, ano experience?
13: May experience kami ni Papa Jeffoy sa South Bank. Kumakain kami ni Jeffoy.
12: Kumakain kami sa Alabang! Kwento mo sa Alabang! True story.
13: Kumakain kami dun. Ganda ng pwesto dun, no? Sa may... Dun sa may...
12: Mulito! Hindi.
13: Malapit dun sa UC.
12: Westgate.
13: Ano ba yun? UCC. Tapos ano ba yung kinakainan natin? South Bank?
12: Westgate. Tambayan ng mga mayayamang nagbabike.
13: Nandun kami kasi may kaibigan kami dun. So, kain kami ni Papa Jeffoy. Sarap ang in-order namin.
12: May kaibigan, babae, may kapit.
14: Aray ko!
13: Shrimp yung in-order namin.
12: May kapit siya dun sa ayan.
13: So, kain kami ni Papa Jeffoy. Social kami ni Papa Jeffoy. May shrimp kami.
12: Sino ka?
13: Uh-oh.
12: Sino ka para puntahan?
13: Uh-oh.
12: Taga Bulacan kami, tapos Alabang.
13: Aray
14: ko!
13: Kumakain! Dami in order! So, may nakita kami pusa. So, init siya ni Papa Jeffrey yung
12: hipon.
13: Hipon, no? Maya-maya yung pusa, nangangat eh. Dami ng pusa. Allergy pala yung pusa.
12: Bumalik kami.
13: May galis.
12: mga 3 days, pabalik namin yung pusa. Same pusa.
13: Galisan na.
12: Panot na eh.
0: Anak ka ng Anak ka ng pulis ng may kawa.
13: Yung mga aso ninyo, huwag mo nyo rin pakainin ng ganyan.
12: So, sa mga kabarang yung nakikinig, anong pinakamasarap at pinakapaborito mong luto ng hipon? Go, comment ka. Oras sa antena, 7:32.
15: This time check was brought to you by Pambatang Cellmix 200 mg. Sigurado ako dito, magaling magpagaling.
16: Vanular, ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular. PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
17: Miss, yung right med nito?
18: Meron kaming iba.
17: Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med.
19: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Right med, dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med, dahil gusto namin na gumaling kayo. So,

0: offers state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang pag-isang tabos.
2: Ay, wala akong barya.
3: Walang barya!
1: Ay, wala akong panukuli.
3: Walang sukli.
4: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payment. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
6: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
11: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo, at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
12: United Home.
13: Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
15: Meron pala ako isa. Anong pinakamasarap na luto ng hipon para sa'yo? Minaalala ko si Paul Santiago kasi nag-message. Yung baked hipon, parang baked tahong. Yung luto. Oo. Paul, alam mo yung sa Johnny Seafoods to go? Yung hipon, ganito yung proseso, ah. Babalatan mo na. Iiwan yung ulo, babalatan mo na. Tapos bibiyakin yan kaunti sa gitna, lalagay ng keso. Tapos isasalang sa oven. Sa Johnny Seafoods, yung isang bilao nun, alintik, pakasarap nun. Naka-order nga. Message ako may Facebook, Papa Jeffoy.
16: Papa Carlo 08.
15: So, ano pa? Paul, salamat. Santiago. Nilasing na hipon, masarap din. Sa Aristocrat, yung kamaron rebusado ang sarap. Di ba? Si Lian. Lian Lim, salamat. Nilasing na hipon, masarap din. Paano yung nilasing na hipon? Sa mululutuin nyo sa Alfonso?
17: Aray ko.
15: Ano yun?
16: Tuba.
15: At tapang nun.
18: Mali ka dyan, ano, partner.
16: Kaya tinatawag na nilasing na hipon kasi nilagyan ng tuba yung ano.
15: At simula nun,
16: tinawag na siyang
15: nilasing na hipon.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus Clorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Barangay LS 97.1. Number one.
6: Stronger.
7: Matibay.
6: Forever.
7: Kapabuhay.
5: Number one.
8: Number one. Stronger forever. Lalo ngayon na June. Palakas tayo ng palakas. Maraming salamat.
9: Kasama ang Team Kapoy. My name is Papa Carlo.
8: Kilala mo naman ang papa mo, Papa Jepoy. 7:44 ang oras ngayong Thursday. Maraming salamat. Pinagalitang hipon. Paano yung pinagalitang hipon?
10: Aray ko.
8: So kung kakatunin mo lang, ang pinag-uusapan namin is mga luto ng hipon. Klase ng luto ng lipon na paborito mo. Kung kakatunin mo lang, kasi ang sinigang ay pasok sa top 20 ba? Sa buong mundo. Number one yung tacos sa Mexico. Tapos gambas. Yan yung...
9: Pangilan yung sinigang?
8: Tingnan natin. Kasali sa top 10? Napikilistahan. Sa website, makikita nyo naman. So, shrimp and the prawn dishes. Ano pinagkaiba niyan? Shrimp and prawn. Prawn malaki. Ano pa ba? Saan yung sinigang? 19, 20. Kung di ako nagkakamali, nasa ano eh? 4? Ayun, sinigang na hipon, 25 yung sinigang na hipon. Yung cereal prawns, ang sarap din na ito. Singapore. Sushi. Sa Japan, number 21. Ano pa? Peppered shrimp. Camarones. Ayun, sarap niyan. 18. Ano pa? Ebi fry. Sa Dagoya, sa Japan. Ah, sarap dito. Ebi fry.
9: Sarap
8: Japan.
9: Yan.
8: Oh, number 13. Ebi fry. Arroz con camarones. Number 10. Sa Peru. Parang masarap to. Parang yang chow siya. Pero puro hipon. Pero, sa inyo, may kanya-kanya tayong version, may kanya-kanya tayong trip. Anong paborito nyo? Sami, tempura. Yung kaopisina ko, pinagalitang hipon. Yung kaopisina ko, yung pala yung pinagalitang hipon.
9: Hmm.
8: Yung kaopisina daw niya. Sabi ni,
9: ikaw ha, tinatawag mong hipon yung kaopisina mo ha.
8: Oo, sexy, pero pangit.
9: Ikaw ha.
11: Anak ka ng poo. Anak ka ng poo.
8: Napakahusay mo.
9: Napaka-perfect mo.
8: Boom.
10: Aray ko.
9: Naku-curious ako dyan sa nagsasabing hipon yung hipon. Patingin nga ng itsura mo, tingnan nga natin. Ma-judge natin. Tingnan natin.
8: Ayan. Saan? Ayan.
9: Kamukha ni ha?
8: Sino kamukha?
9: Ha?
8: Sino kamukha?
9: Kamukha ni Bergie.
8: Bergie? Yeah.
9: Beverly.
8: BJMP San Fernando film female dorm. Nakikinig daw sa atin. Buttered shrimp ang gusto ni Sammy. So mayapayabak po kay Kongan. Mga abi natin sa San Fernando BJMP female dorm. Nakikinig sa atin, solid daw. Nakalive din tayo sa Facebook Barangay LS Facebook page. Napapanood kami dyan. Comment kayo. Yung anong tanong kanina? Nilasing na hipon? Paano yun?
9: Nilagyan ng tuba.
8: Pinaupong hipon. Tinorture. Anong gusto? Tinorture na hipon. Sa akin yung hipon basta fresh. Paano malalaman pala?
9: Na fresh?
8: Oo. Di ba yung kulay niyan? Parang gray?
9: Gray.
8: Oo. So, paano malalaman na? Hindi pa yan. Anong term sa palengke? Bilasa?
9: Hmm.
8: Yung hindi na sariwa? Paano yung, malalaman?
9: Yung amoy.
8: Burong hipon. Favorite ko yan. Sabi
9: yung amoy, na? Papa Jepoy. Iba na yung amoy niya.
8: Ano amoy?
9: Ha?
8: Mapanghe.
10: Aray ko.
9: Iba na yung amoy niya.
8: Mapanghe. Ako, Pops, tinitignan ko yung... Ako, Pops, tinitignan ko palang yung hipon, hina-high blood na ako.
9: Bagay, nakaka-high blood talaga yung hipon pag marami. So, ano lang, in moderate lang yung pagkain ninyo.
8: Sabi ni Louie, oh, masarap daw. Gambas.
9: Yes, gambas. Masarap.
8: Lalo na doon sa country lodge.
11: Anak ka ng pug. Anak ka ng
9: pug. Sinong kasama mo dyan sa country lodge?
8: Hindi mo Louie, ah. Gambas, ah. Sabay manonood ng Cinema One.
9: Ano yung palabas?
8: Tatay Nick. Babalu!